0: Kadde wa manyi nyo kugambe ya jaka senta kawe ya kadala nga koze sobu kuju kuju nga mkulu mu revenue aka senta kali mu dollars to chirabanga kuba nange chino to chirabanga ko kugambe chino ana chirabana chinyumiza ko bana jajabe guno bana yo mu igogo bakoza ba revenue banange mwe balege wala la la la la
1: Ensonga ze kibuga Kampala okulabikanga kisigalanga kyo kibuga naye nga Capital City etwaliddwa na kasongola kakati zitu Senegal nezituuka ne walodi meya omukulu bali mwezo n'olukiiko

0: Zole kadebili ezise kwe mwema kiregalira tulizo mulungi olukusedumire bogola simba nze muzukuru wa Mutesa Sirebu kesa butambala Alfred Semba jwe na maulire mbude buno waliwo omuntu omu atanaba kutegerwako bingi bimufuatako yafiride mu kabenje ku luguudo lw'ettoro awo awali factory ekola siminti y'ettoro mu bitundu ebyabukedi ayogerera polisi mitundu byabukedi yamaserengeta atubulidde nti motoka nga zombiri ziriko ennamba za mawanga g'ebweru w'eggwanga ezavuddeko akabenje katuse w'emyaka 32 mu kitundu ekyeyo akati ayogerera polisi atulungamya ku ngeri byonna gye byazzeemu n'engeri y'obutemu buno bwe bwatuuseewo
1: polisi mu bitundu byaffe eby'ettololo etandise okunoonyereza ku musango ogwagguddwawo nga gwabadde gwa kabenje akatwaliddemu obulamu bw'omuntu omu nga kabenje kano kaaguddewo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omunaana omwaka guno gw'2026 ku ssaawa 5 ez'okumakya wali mu Tololo Cement Factory Yard era nga ono yafidde mu kabenje kano yategerekeseeko ebimukwatako nga mwami Ochuo Yonasani atemera mu myaka 32 egy'obukulu nga mwami mudaama era nga asibuka mu kyalo kya Lamogi mu Amagoro nga gwe muluka Osuku Town Council mu Tololo District ngono abadde akakala bya mirimu egya bulijjo mu Tololo Cement Factory era nga ono agambibwa okubanga yabadde musabaze eyabadde atambulira ku mmoroka eyekika ekya mmoroka namba registration namba KCQ 045U/1932 tata white in color era nga ene mmoroka kwe yabadde akalakalabiza emirimu gye yabadde mu kiseera ekyo nga ali mabega waayo agamba ku kikira kyayo oba ekyana ng'asiba ettundubaali kigambibwa okuba nti awo we yabadde akola emirimu egyo wasimatuse emmoroka endala eyekika kya Mercedes Benz Actros nga nayo njeru mu langi era ng'eno registration number KDQ 618U/ZD 385 eyazze nemutomera era nga yafiriddewo mbagira waawo naawo emmoroka zino zasobodde okugibwawo ne zitwalibwa ku CPS Etoro mu parking yard nga zirindirira eyekebejja ebidduka okubanga azekebejja embeera mwezaabadde nga omulambo gw'omugenzi ono gwajjiddwawo ne gutwalibwa mu ddwaliro ekkulu eryo Etoro okulaba nga nagwo gweyongera okwekebejjebwa kigambibwa nti ekyaviiriddeko akabenje kano okusinza kunoonyereza kwaffe kyavudde ku muvuzi w'emmoroka eno eya KDQ 618U/ZD 385 okuvuga nagalaale twagala kukubira abantu baffe omulanga okuteekayo nnyo obuvunaanyizibwa nga tukozesa enguddo zino okwewala obubenje okunoonyereza ku nsonga zino kugenda mu maaso tujja kuba tubategeeza ebinaaba bisinzeeko
0: akati abakozi b'ekitongole kya NIRA babiri basindikiddwa mu kkomera kkulu e Masaka lwakujja ku bantu ssente Margaret Kayonda atubuulira ebyo e Masaka
2: omulamuzi wa kkooti ento e Masaka asindise abakozi b'ekitongole kya NIRA ekivunaanyizibwa kugabananga muntu nga muno kigambibwa nti babadde basabanga abantu ekyojja mmero okusobola okubawa ID ennanga muntu zaabwe era ne bana abagenda okwewandiisa nti nabo babadde babajjako ssente nnyingi bano nno okukwatibwa kiddiridde abatuuze ku kyalo ekyo okwekubira enduulu mu ofiisi ya RCC wa Masaka Washaka Ahmed era naye n'ayungula poliisi y'omu nnyendo ne bagenda ku kyalo Kagona Katwadde ne bakwata Namaganda Shadia saako ne munne Rubanda Joshua kyokka ye omulala n'ateekako kakola tondeka nnyuma ano kigambibwa nti babadde basaba abantu ssente empitirivu ekiremesezza n'abantu okujjayo ennanga muntu zaabwe era n'abo abagenda okwewandiisa nga nabo babadde babivuddeko RDC agamba nti abatuuze bwe baamutemyako yasitukiramu n'akwata abantu bano ng'era babadde nga bali mu kaduukulu ka poliisi mu nnyendo paka olwaleero lwe batwaliddwa mu kkooti ne bagasimbegana n'omulamuzi Serisa Biwaga n'abasomera emisango ena okuli okufuna ssente mu lukujjukujju nga zino baazifuna okuva ku pulosi muhirire ne munne muwahereza Sharoni gabano bazi bajjako ngena kuzo mwezi 10 omwezi guno gwo munana era omwaka guno ati omulamuzi n'abasindika mu kukomera paka ngena kuzo omwezi 3 omwezi ogujja era omwaka guno RCC Ahmed Washaki alabudde abakozi b'ekitongole kino okukomya okugotanya enteekateeka za gavumenti era n'awera nti bano abanaddamu okukwatibwa nabo bajja kutwalibwa basibwe mu makomera era mu ddoboozi lye agamba bw'ati.
3: Nze Washaki Ahmada RCC wa Masaka City tubadde n'ekizibu wano mu Masaka City ekyabakozi ba NIRA nibo be bayita assistant registrars abavunaanyizibwa ogw'okukuba abantu ebifaananyi n'okubayingiza mu kompyuta bafune ennangamuntu ate n'okubawa ennangamuntu zaabwe ezaamala okufuluma nga babadde bagenda babba ku bantu ssente agenda okukima ennangamuntu bamusaba 5,300 agenda okwewandiisa obupya naye bamusaba ssente kumpi z'ezimu oluusi n'okusingawo kali bwe twafunye amawulire okuva ku batuuze nti abantu abo bali mu kyalo eyo saibu zeekatwadde bali mu kubba bantu mu ngeri eyo nasitukiddewo wamu ne poliisi okugenda okubakwata era ekyomuntu omulungi poliisi n'ebakwata abantu babiri omu n'adduka oyo kuteesa oyo era poliisi ekyamunoonya ne bajja poliisi poliisi n'ekola fayiro n'egitwala ewa DPP n'agisankishoninga fayiro era olwaleero babatutte mu kkooti ne babalimaaninga okutuusa nga 3 omwezi ogw'omwenda ekikolwa ekyo nze nga RCC nkivumirira nnyo ate era ne gavumenti evumirira nnyo. President Museveni yawaayo sente naziwa ekitongole ekyo nga kyayagala omuntu wa bulijjo aleme kaluubirizibwa okufuna ennangamuntu oba okuzza obuggya ennangamuntu naye bano bakiwagi babadde bagufuula mugano ate okufuula exercise ng'ey'okusasulira ekitali kituufu mbalabula mmwe abannira wonna wonna we buli bwe mutaakikomye tujja kubakungula tubajjemu tubatwale we mwetaaga nga gwe mukono gw'amateeka.
2: Kula Radio Simba nze Margaret Kayondo wano mu site e Masaka.
0: Ombaka mparlamenti achikiri abantu bantu wenachifu makaunte Sulaiman Chiwanuka ayambali idakachiko kebio kulonda mugwanga hagama ntekako la chimara kula bangu kulonu ndeso kwali kubiaruku waba sente pe kutambula oburu unji agama ntimbialevi mche uunyisa abaya abamu baba kakati kakaba abata wangula okubeda aba wanguzi.
4: Ombaka Sulaimani binabioge debu abadenga mia mne Radio Simba mboze haka fubo ngayoge la kaluka na akaba dewo bwato ni kokole mivuye mitive jaka bademu
5: bwishiwanga kachiko kwele kulonu kakaina mbani waka lepele mbwa okuwa mna Uganda umkisa kuruna wani ya kamino bwishiwanga kuruna kumeo kuwanga mkira vya kitundu inji ibitundu katika mgoza omusajia wabiyo kulonu ya jia wazina langi nilu mundu chukama tuwa simbela ini ava ntu baba ndawe banga yonabuli teka kwa hende saliko hende zaya kuwira mchukua takumulaga uliwa kachiko kwele kulonu na wabiyo kwele ina mbasaba amuna yugana mbawo mkisa ukulonda kujimu kumikisa uwaze zimu kubiasi karawa na Uganda vila solo kuya galila mwusi yago
4: Nyanzi Isa ngone yavuga nyakuwa sente wecha alo chijomu na chifuma nagala matauni kanso yedeko na ye atu bulidanti kuchalo cha wetevalo onda wabula chaba buseko ukulaba angate wali omu nawe gubade form era gobu wanguzi
6: kuchalo cha fe eche chijo zio mkuba kandidati avatano avali besimbieo okuweleza abantu kuchale ekyo batandika okusoma amannya basomaka amannya 50 mwana tugenda okuliranga amannya 50 mwana kulika abafubana kubanga nze kuchalo kwempanga alira nga buli gwe basoma nti Nalubega Eva nga yafa muwala wa Muwonge ne basoma Dumba yali wa mutabani wa Muwonge emanga yafa waliwo ne Kabirigo yali akafa miezi ngena nga nekwali kati kandidati munnange Mwami Kalemba najja wendi nangamba naye nga basoma abafu kakati abantu 5 mbana bebali bamaze okusoma enyini ne ngenda awali omukulu yali akulidde ebyokulonda bwe mubuuza

0: picha alobukoza na chifuma nagalama town council ne agama nti emivuyo gyali mukaluka nonga mingi egyaletera abantu bomukitundu kino obutalonda wabulanga ekyewunyisa ssentebe aliko ate ayagala okukozesa olukujjukujju bamulayize
1: ekyasinga okutabangula okulonda kyaliwo kiti ng'akalutukana bakutuuka bawandiika ligesa tudda ne tugikebera nga bagikomezaawo ng'eweza abantu olunaana n'okusoba olunaku lwennyini olw'okulonda ng'abiri mu munaana ogw'omusanvu essaawa zaali ziweza essaawa nnya batandika okukowola ligesita n'otuuka mu ssaawa ttaano nga basomye abantu nga 20 ne bagamba ligesita eweddeyo ku ligesita gye twalabako ng'erimu abantu 8 plus nga ekyewuunyisa mu bantu akalulu k'abannaabakyala kalondebwa abantu abawera 300 n'okusoba kyeyamaani ow'ekyalo aliko essaawa eno mwami Mayombwe Joseph bwe baagala okulangirira gwe baagala olaliza oteeka ku bantu ku mpaka bwe yasituka yabbika mu nnyumba ya Muzeeyi Kawunda bwe tulondera mu wafu omunene n'afubutukira mu lujji lw'omu mbiriizi ne bamuteeka mu mmotoka ne bamutwala ku ggombolola awo okulonda kwe kwakoma tewaaliwo okulonda wadde awo we nkubira omulanga eri gavumenti bwe baba baleeta okulonda nga bayagala bakyaman ddala bakyusibwe ifo ebitalondebwa babiddemu babironde
0: kinajjukirwa nti bonna baali bataddemu okwemulugunya kwabwe mu kalulu kano gye kutaatambula bulungi akakiiko k'ebyokulonda emukono kaabasindika ku kitebe ky'ebyokulonda waggulu era emisango gyabwe bonna gye giri ku lwa Sseddume Lubogola Simba nze Kasozi Mugagga mu disitulikiti y'emukono
2: kati ssentebe wa disitulikiti ye Kasanda Drake Ssemuye bagamba nti ennaku 10 baaziwaayo mu kutandika obuweereza nga baayagala kutunulira nguudo zisookeze okolebwe bulungi abantu batambulire mu nguudo zikawerete oboolyawo emirimu gitambule bulungi egyo egy'ebyobusuubuzi agamba nti kaakati beetolodde disitulikiti mu bitundu ebimu
3: nnaku zaffe ezisooka zino 10 twasalawo essira tuliteeke ku kulaba nga tukola amakubo kubanga twakizuula nti ne bw'ozimba eddwaliro eddungi n'oliteekamu eddagala nga tewali kkubo lirituukako eddwaliro eryo bw'ozimbidde bwereere kyekimu n'essomero ne bw'olizimba n'olisaamu ebitabo n'osaamu n'abasomesa nga tirisobola kutuukibwako oba ozimbidde bwereere so omulamu omukulu twasalawo tusooke tuddaabulula amakubo ge Kasanda waliwo amakubo g'obadde osanga nga mulimu ejjinja wakati nga obubenje bugwawo emmotoka z'abasuubuzi zifa shokwabzobazi ne zikutuka naye nga tulina abakulembeze naye ng'ekitiba kitwalanga kikulu twatandikira ku luguudo oluva e Kalambo okudda emannyo gaseka tulukola bulungi twalutaddeko mmalamu twalunyize ne tukonekitinga ku ggomba ne tujja ku luguudo oluva e Kalambo okujja e Kasanda olwana lw'amayinja twagajjamu nga tweteekerateekera oddukola tulugaziye nga luyise emmotoka bbiri omuntu waffe bw'aba ava ggomba najja ng'ayita maddu bw'atuuka e Kalamba akonekitinga Kasanda n'agenda ekiboga nga talina kimutaataaganyiza so twagala tulabe nga disitulikiti tugikonekitinga ku disitulikiti endala era amakubo ge tusinza okusooka okusaako essira ge gakonekitinga Kasanda ku disitulikiti endala
2: ssentebe y'omwagamba nti omukulembeze w'eggwanga bwe yali awenja akalulu omwaka 2026 yasuubiza okulaba ng'oluguudo olugoba okutuuka emyanzi lukolebwa bulungi naye agamba nti ekisuubizo kino kyandibadde kikeera
3: pulezidenti bwe yali mu Kasanda ng'ennaku z'omwezi 17 December wa 2025 yatugamba bannakasanda twetuga tumuwa abakulembeze abanaatuuka gyali asobole otuwa kolas asobole otuwa n'amasannyalaze bannakasanda beeyagale kozesa omuzindaalo guno okusaba mukama wange pulezidenti abantu be Kasanda be bakubanja kyewabasaba baakikola kwegayiridde ne sikwegayirira yenna nga nze ssentebe wa disitulikiti owa kadi NRM tusaba otukolere ku luguudo lwaffe okuva emyanzi Kasanda tugende Bukuya tugatte paka Kiboga
2: kakati mauli agavaako ebweru ggwanga omukulembeze ggwanga ly'Amerika Donald Trump alabudde abakulembeze munda mu ggwanga eri Oman singa bakereesa embeera z'okuteeseganya wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Amerika ye ajja kusitula oboolyawo ebyokulwanyisa alumbe nabo abatwaliremu kitutte emyezi 6 nga kagolomulaaka kakomuuzi kaggaddwa mu ngeri y'okusaabalizaawo mu lwatu nga tewaliwo mbeera eyinza kulaga nti olina obukuumi singa osalawo kiri mulaala eyiteko emmeeri saako n'ebyombe ebira ebitambulira ku mazzi ebigambo ebitukiddwa olwali tutegeddeko nti omukulembeze ng'asinziira mu oba ofiisi ye yafeesi y'obukulembeze bw'eggwanga eri Amerika yakubidde omukulembeze w'eggwanga Oman olukomo lw'essimu n'amutegeeza nti yandibadde atuuka ku ntemerero ey'okuteeseganya wakati waabwe abe Oman n'ab'eggwanga erya Iran batere bakkirize ebyobusuubuzi biyitaawo ate bigwe ku kiri mulaala endala okwetoolola sseryanja akwata ku mawanga ag'enjawulo
4: kino okimanyi
2: olwaliramu kino okimanyi kakati leero mu kino okimanyi kyewuunyisa nti emyaka tukutte 30 bukyanga Paris Tessane Crux abangi gwe mmanyi nga Tupac Shakur Machiavelli afa ono tujjukira nti yafa mu

0: uwangule na kayimba ko tega mwaka yimba ko singo kwagala ku MTN Kola Tunes ofu kana mukisa hizo kwe wangulile mukuzi boda boda 20 obugaba ne kubukadde 42 obugabibwa kagwira wo nyiga munyizi star emu musanvu noti star emu biri hashi olonde ka kayimba ko sumulula vibes o ne Kola Tunes okuva mu MTN ngatuli wamu vibes afite ziremesebwa
1: MTN
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
2: Chadala ne KCB Bank. Ekomia wa mumani. Gwekula wa account yo. Wabateka yo sente. Okusobola kugizo obujja. Ofuna omukisa. Okwewangulira ebirabo nga airtime, data bundles. Okuteka yo bokuja yo sente.

directing abantu wali okunyumirwa kubanga katolu bwama nga akola theater nze twakola theater na ye nga almost approach ya feyemu style yokubera nga okola ebintu abantu nabo bibagala ate ye nga agamba akozanya ekigambo don't do what people need gwe do what you want boba yige so nabera watu nga Alex yabadine school of thought mu art nga yiye atera nga yabachi ebisere bisinga yaba intellectuals ngo je kufuruma ngo yagala kugamba obawo yabadategezaachi obawo yabadategezaachi kati nabera ate nga ye theater nyenchuka chuka dynamics ezimu theater nga nyingi na ye nga awo yalemerawo awawe kasta yakula yatandika ali eri mu theater nye yabantu era ye nga popular theater tajiri mwagamba theater yaba abakola ki kisoka abalina sente ye nga ayagala kuzanya mizanyo nasaba sente nyingi yesa ayagala nekisera kyatuuka nebirange ekoze eki ngeyo naye evuddewo kati abantu balina ebizibu bingi baagala nnyo okuwumuza obwongo tebakyali mu fiiti ekyo yeyokugamba nti azze kuyiga nga kizibu nnyo omukyusa nga takyuka kaseera awe ayagala ekintu era mukaayana paka mukaayana kati nga ye takyuka paka lwagenze abadde akyali kweyo era ne musisifaya bwe twali twagukola n'akola sitayiro yeeyo era okukakanya saagala kuli muluzannyo ogwo tegwanyumira abantu era kyovaolaba tetwagudda namu era tegwafuuka popula gwali popula nga tegunajja naye bwe twamala oguzannya gwe waddamu oguwulira twaguzannya kugunja abantu ne bajja basula emitwalo 10 era sente twazifuna kubaga gwali musasule nebatuwa sente bulungi so nze eyo yegundi yange kyabadde mulinako naye nga bwetusinkana mu exchange eyo nga tujjamu ekirungi fenna era yatuuka n'okuŋŋamba olumu nti gwe wandeetera n'omuzannyo gwange oguwa abagondi baguzannye ba Filipo aguzannye nga wange Fatiyazo banana luswati aguzannye nnyo aguzannye nnyo omuli kalekezi nga agamba nti kale kampe ku baana ki gwe boogamba abalireetesa abaana abato bazannye ku muzannyo gwange naye nze njagala the other theater tagaeri popular theater abadde ati ku international scene mu Uganda Alex yabadde agenda yennyo bombi ne Lwanjezi naye Lwanjezi ng'atwala nnyo dances n'ateekamu ne gundi ne drama omutonotono naye nga Alex atwala drama ye waffe bantu abali international bali mu diaspora bayige Uganda yeeruwa ya bwati okujjawo nga olina kyombuuza naye nga nze kyembadde mmanyi ku ye ekyo nti theater ye kaseera gitandika ekirala kyenamwagalako bwe lwabadde aleeta omuzannyo omupya ng'agezaako okukulietinga conflict mu bantu era ebiseera ebyo yalina professor Mbooba omulirako yali wa drama yali head of department ya MDD ng'agezaako okukulietinga olutalo naye amawulire ne gabawandiikako nga olumusi bayomba kati awo yafuulanga nnyo omuzannyo gwe popula waliwo ne omuzannyo gwe bayita engule ya kamukuukulu bwe yali naye agenda okugulawo bali oke bagambe Alex yagudde eddalu yagenda okuwotaali eyo egindi ng'ayambadde yesibyeko nejjembe ku mutwe biki ali okwagamba erubaga awo nyangule ya kamukuukulu n'afubutuka emisinde ndi yayingira kyaki agamba engule yakamukuukulu ngadduka n'afuluma abantu bagamba Alex yagudde mulalu naye bwatyo bwe yali ngaafa kwadi

0: advertisement. So twali tugulawo akafubutuko nga tuli ne katolo bwama. Katolo ng'amba naye title tukole tutya ne mwanti title tumaze okufuna yafa akafubutuko. Mwenye kato Mungu wa msasili ya kiliriza nyomu Alex elanga takiliza nanti Alex ayinaki enso bi katina tugenda tumusabatu yambe kutaito kutuwa msanga na afinulia na asekati na ngoma ya jirega ni katichavatu wa taito kama mnulu nge taito taito ni ita abantu mwuri mbugana mkwuri taito chavatu gana mugutume iye takabaka yali mulango mugutume iye takabaka yali mulango ngamba neno nga katoye amachidi around the title jatwadde ne mugamba title jatwadde ne tusobola kukola title yo niye ate bwe yagituwa naseka nakwa neri eyo ejja kuleeta buli muganda ali wano ejja kujja n'omulanga ajja kujja newuki kato nti nedda wangu naawe nedda tetusobola kutuuma infact ne Mariam saamugamba naye ngeyo taito gyeyatuwa muteekeeke yo tiryata naye ngeri ejja kuleeta abaana naye just imagine watu wakatandika that was 94 nti ejo mba muteekako ebuyo tuwali ajja bazanyirako era akatu ye singa saaliwo osanga yandibadde ne baana agikoze.
1: Okay, oyo nabadde ne Ashraf Ssemwogerere nga twogera ku bulamu bwa Alex Mukuru n'obuweereza bwe nga waweereza mu nsiike y'ebyakatemba. Emboozi eyo tujja kungera okugiwumba omba okugimaliriza. Buli muntu akyayogera ebitendo bingi kwa Alex Mukuru fe nga Radio Simba. Ebitendo bya Alex Mukuru tebiyinza kuggwaawo, bisobola n'okutwala omwaka mulamba, naye ebisoboka okuwulirwa n'okukwatikako n'okujjukirwa, leka obwongo obuzinga akatambi okuleeta ebyo.
2: Eryo lye libadde eggulire mu mboozi.

0: zoleka desa tuzise kunya eza makeregalira tulizo mulungi oloku sedumere bogola simba nze ya Alfred Semba jukalondozi na mauli mbude buno Dr. Siza Besigye neba nokuli Hajji Obed Lutale abali ku misange gy'obutujju olwaleero ensonga zaabwe wezizibwa mu kkooti y'omulamuzi Emmanuel Baguma wano mu bitundu bya Kampala omulamuzi yali alagira akulira amakomera aleete ebidiringana kwa lipoota y'obulamu bwa Dr. Kizza Besigye ategera oba nga asobola okuwozesebwa mu kubeerawo kwe oba olyawo awozesebwe nga taliwo mu buntu waliwo n'ensonga endala ezibadde zeyetololera ku ngeri y'obulamu bwa Dr. Besigye bwali nga kyalagibwa asooka atwalibwe mulago yeekebejezebwe obulungi oluvannyuma addizibwe eruzira abeere ku meere ng'ensonga z'omusango ze bwe ziddiriŋŋana bino byonna ebigambo tugenda kubikuŋŋaanya tukuleetere mu bulambu lukufu bwabyo okuva mu kkooti nga byebinaabeera omulamuzi ky'anaasalawo oba nga omusango gwa Besigye gugenda mu maaso oba gugire nga gulindirira obulamu bwe bumala okutereereka kati abatuuze okuva ku byalo bibiri okulibuka saa ekisangibwa mu ggombolola y'Ekibiga mu Nakayaga mu ggombolola y'Enkandwa nga waliwo n'ebyalo ebiriraanyeewo bali mu mbeera nzibu nnyo olwago bagamba nti Jackson Katusiime yagula ettaka bagamba nti kati mu mbeera gye balimu alabise nga ayagala okubagobaganya
1: abatuuze be tusanze nga bakambwe babadde bamaliriza okulemesa omugga guyo Katusiime abadde agenze ku ttaka eryo ne poliisi okusimba ebikondo byagenda okuteekako sseŋŋenge era bino bye batubuulidde
2: nzalidde ku Nakayaga abaana n'abazzukulu naye ababbi baze mbu nsengukewo
3: ng'abagamba ki
2: babadde basirikale nga balina n'emundu nga bagamba mbu tuveewo
3: lwaki basimbye ebikondo ebyo
2: baze nga twasoose kwekubira enduulu ne tugamba chaimani n'agamba mbagenze kwekubira enduulu mbu kudusikirikiki naana gwa Museveni ne mulonda abeera omufuti kutaawo eno bango bandagewa Museveni ango bandagewa nga buli wamu bagamba nonda Museveni
1: Obasentebe b'ebyalo bino ebibiri nabo tusanze bali mu kusobirwa nga beebuuza wajje bagenda okulaga kwe kutegeeza nti beewuunya okulaba nga omutaka gwe babadde baludde nga bawa obusuulu okubatunda nga tebamanyi
4: ababbi batuzinzeeko abamataka nga bakulemberwa omutaka Bunya ng'agamba nti yatunda ettaka kitundu ku ttaka okuva mu erosi yaffe okudda mu yebukasa abantu abamazeeko emyaka n'emyaka tuwa obusuulu omutaka Bunya tubadde tumuwa obusuulu twakubisako ne certificate of occupancy n'atuteerako emikono era abantu babadde awo okumala emyaka n'emyaka naye kitwewuunyisa pulezidenti tusaba otuyambe kubanga oludda forest eyagale tutware ate ne ku ttaka lye tubadde tuyita eriganda nawo batutunze butunzi batusenda nga ruti balese poliisi
5: ng'era bawera nkolokooto nti bo bagenda kuleeta nte bateekeko naye nze nzaaliddwa kuno nazaalibwa mu kyenda ange bafiiridde kuno kwe tubaziise bakadde bange bonna mbaziise kuno naye olusaawa ya leero batugamba tuveeko ffe tulagewa
1: mu mbeera eyo ssentebe w'eggombolola y'Enkandwa Kafero Ahmed Ssezibwa gattako ne kansala akiikirira eggombolola eyo ku disitulikiti Jane Asiimwe batuusewo okulaba nga embeera edda mu nteeko wabula ne banenya omutaka Bunya olw'obutawa batuuze mukisa gusooka
6: ate yandibawadde omukisa ogusooka nga ayagala okutunda ettaka ne beegula kuba nabo balina ssente ebadde bakulyako balinako bizinesi yandibadde abawa omukisa ogusooka ekyo teyakikola bawa mukisa gusooka ekyokubiri neyagula mwewuunya mu Uganda ya leero ne bakuleeta awali amayumba g'abantu ennimiro n'ebibanja naawe ne bakupimira awo naye nga tomaze kumanya wano we bampimira waliwo miti kibira bano abantu abaliwo ŋŋenda kwogeraganya nabo ntya
1: wabula tunonyeza omutaka ayogerwako okutunda abatuuze muzeeyi Bunya ono aganye okumusaako omuzindaalo gwaffe wabula n'ategeeza nti yanoonya engeri gy'anaafunamu ekyapa ky'ettaka lye kwe kukkaanya n'omugagga amuyambe ku ky'okufuna ekyapa nti amusalire ku ttaka lye ng'okumusasula nga we twogerera bino kigambibwa nti yamuwaddeko yiika 10 beddu ku lwa Ssedume Lubogola Simba nze Jackson Ssebulime mu disitulikiti ey'Ekiboga.
0: Kakati polisi ye kakira division itandise okunoonyereza kubataka abakakanye kumvubu kwa miaka 2 na manyidwa nga obanga nebamuta atenga basose kumwocha petroli oneyokedwa abadde ya bepikipiki yomutuze mu kukyalo kiko kigamba nti omugenzi abadde nzalwa yeri wabongo mu Buyengo Town Council togede kuno omutaka omukuva mu lwabongo nakakasa nti omugenzi abadde mubiru kulwe nga abasinga bamuko wadda ebyengeri kwe kumuddiringanako
2: baali abaide eno mukukola miri bwajala wakubairayo n'abaana bwe bairayo abaana be baguza bene baira kyolwaira batandika temanga bikadde okubaawo batyo batyo batyo bababingeno kukyalo nga batandise kubibaiza bababinga bajera balirerera ebbanga inene ng'azira kuno aye ng'atulukunya abantu ajja mu maploke bamapiki yalumuka nago wabatalumike nago bayaita ngabafumika ebiso era eri oundi gwe yafumika wishi eyo bamutwala mulako eyabanga bubi bamwiziza bwalwaido eyo sajideyo kutyo olwaido eri eyamuwerine
0: Entebe gumbole ya busedi tibita musubiabu haka sizebe nebi ya kuledua
7: wapa kabe gairiyo omuntu weba mvinga na njire vikado waka la mkumbiri ukuiga ita nabata kambugu wa mani kubesi mokuma kupoisi na kupo gumbola omuntu weya embla gana ili kaze uwi kukula chiri choku ichi omuntu zazi na chiri
0: kakati ngatu unzika uruna kuhu kwa maulida agencha Ulamu mba Alex Mukuru buche yongero kuogiru wa kebitendo Ashirafse mwogere mchitundu choku vile chiumba umba Ulunakuru wa lero mgencha Akunyo nyole vile kebitendo vile kwa Alex Mukuru Sakuna balaba mfana na mbuyi Ubuwe vye yo masanyu
8: Aba sajabu Nze nja nkwata Alex Mukuru Nkwata Christopher Mchibi Nende kakale beino nikawadua Tasirumaga Nita na mkafendu kwa kwanzi kwa mkafendu kwa yementa wange yanta andika inyomo yifita na yebuli omu aina staili ya yeye katoso wala baki na wakati ye yeri agwanyo ne Serumaga Serumaga ne Alexi akawadua atito mwleta yete ati kawadua ye ya gata wombi agata na ye Serumaga ne Alex nga bali nira nga fieta ya abwe ya eriso akademiki ngiri akademiki nyo ata akademiki omanyo omuzigana nti waliwe mizanyo nga ja olevo na waliwe mizanyo nga gwa elevo na ye nga Alex wa elevo ne Serumaga Ouda kati ateka wadua ngagwa wombi ngwa Oliver agusoma no wa elevo na akola chi na agusoma ee awo ba naye tusobola ba bagamba bonna bonna nti habo naye nga bonna bajira mugundi yemu ekirala sieta ya mkuru Alex in fact mu 2010 okudda waggulu awo awo kati diminishing returns omayi sezibu tebakulimba mu arti oba mu showbiz music na chi tosuka miaka 10 ngoli sita bwejigwako ne Michael Jackson te yakikola nga diminishing returns zikutandika ngoja nga debo batochusa nolemera yo era ofuka chita chitava kusenge jero nji kati nazanya ku stage ne pulanga zanyi nezanya ku screen ne pula kati nenzira mu kuandika be wasembe yoko wali ekitone ekisembe ne kati abasinga bali jane balemera yo yabantu okunyumira myaka 2 generation zabiri ya okola ke mu ne kwagala ne kole

so wanji akademiki nyonyo awo kundi abate mulungi atene ku international level Alex atutunze nyo Fate as of banana ne wundi South Africa kakati ate oli mu contemporary wafu wabulijjo katemba wafu wabulijjo ate eri muzukulu wa Kabangala n'engule ya Kamukukuru yeri emabega naye eno maaso eno Fate as of banana ne wundi South Africa zakola nnyo kakati Alex Mkunu njagala mukera againa musajja asome medicine naye natuuka wano mukola ki okola medicine naye olusinoga nti nze ntutte dento nze nkoze gynecology nze nkoze kino Alex Mkunu Katonda yamuwa ekitone byonna yabikola ngakola drama nga mulungi na muziki ogwakoze okuteeka mizanyo nga mulungi ne dansi amazina nago ga choreography nga agomizanyo kati ngolaba abikose naye nga byonna bigudde mu kintu in fact ekyo kyekimu ku bimufulu wakyo wenjawulo ne genius nensi eyo gyabadde alina ngaali mukusukulakola omuzanyo n'ateekamu oluyimba nga lwe ate nga yayimba ne music ngaobumusic weyayimbira ne bagondi ne bafire lutaaya okiwulira so the talented yawo wonna nga wajje no medicini kati omuzanyo gw'ennyimba baguyita opera in fact ayina ne Alex Omukulu wakakola ye opera bat simba wa yali ekibiina kyeyita opera bat simba kyalinga bwe kityo oyinza okuwandika omuzanyo kati for example nali mpandiika nga kato ne Maria Moyo be bateekamu musiki nga bateeka mu music kati naawe oba owandiika oyinza ogamba naye wano wandinyumyewo nga omusajja ono ayimba luyimba omanye ennyimba ezo zikwata nnyo omuntu nazukuka bwebe badde okola nga waliwo gye tuyita monologue oli naabeera nga ayogera yekka nayogera gundi nga mpanvu kale ngaayogera yokka mono ng'ali omu naye ng'alina message yayagala okudelivaringa naye ng'agidelivaringa muki monologue kati nze nga mpandiika zi monologue kato ne bundi oyo ne Mariam nga bo bazifuula oluyimba mu kifo ky'omuntu omu okuyimira ku stage n'ayogera n'amuterawo oluyimba kakati ate Alex ng'ayongerako ne poemuzi era ye yakozesa nnyo poemuzi n'ennyimba bwakyo kubanga nange nzikozesa nnyo ezo ti poemuzi engeri gye siri muyimbi naye nga munnange oluyimba luzukusa omuntu n'abeera nga tiyibase walabako gali gondi ku gondi ani guno gwakabweru nkawadua jombi emizanyo egyo oluyimba la wankoko ne makula gakulabako kati yamuwandikiranga ennyimba bamuyitanga Wasanyi Serubu Kenya injiniya oyo so yafa bambi emyaka mitono egiyise naye ngaowulira amaloboozi gakuzuukusa abadde akakkanyi mu luyimba la wankoko zonna omugava endugwa ate yasinga okkireeta ennyo bamuyita wankalubo yasinga okkireeta ennyo naye Alex ng'akikola so bwe watyo naye nze ekibadde kinuma

0: Uchenda mu musamba kasatu femfe radio simba impologome yedembe atima tenga mpozi akaimba bakaita vibe chokanga nzikudewo esaweno nzikudewo nakaimba akagamba ntino okay nzikudewo nakaimba akagamba banai playlist ngembuzeko nzikudewo ne aronix nkwadewo aronix atene bindekere akastera maris ug yes nkwaniriza na temu sawene ndala waneno kulubogola simba iranga nkugamba ntimu no mukadde kano mugenda kubera mwa kadde cafe akacha nako kotosanya kubera ngo suba gwe muganda wange ali kulubogola simba lunako lwalero lunako lwa kubiri fabadigirira wali ku afro club e kasanga tulwo kubiri otubeerawo ne slow music JTB ebintu ebije ko tubera ko ne music oyo agenda empole empola gwe munange ali ku lubogola simba chokate bwe rubera olwo kusatu eyo ebera African Wednesday kati buli lwa kuna tuleta yo artist omomo eranga mpozi ku lwo kuna luno tujja kubera nga mpozi tuina mwana mlenzi John Black olwo kutano chikadde all is night Saturday stress out Saturday ne ba DJ abenjaulo olono VIP bandi eliyo kechikwatemo ku lunako re Sunday mwena abaneta ba mungule iyo mwaka guno abapya na mwabataji wangu langako musitukire mu jo wanaku lubogola simbe bukoto mwandise tuwandika buli lunako okuva ku Monday paka Friday okutuka ku Sunday by the way okuva ku Monday paka Sunday iranga mpozi tutandika kusawa nyezo okumacha situkira mukati okutuka kusawa ku myezo olweggulo osobola okujja n'enduku sayo kubega nga yakikula kyonna oba kika kyonna nga tesukka myaka 12 oba okujja n'ebijikwatako okwewandisa mungule banange kwa bwerere musitukire mu mujemwe wandise kungule okwewandisa kwa bwerere wonno mujemwe wandise tusinzira kubika bya Buganda kwetu esigama tubalinze muje mukikirire ebika byamwe mwe banafe abali ku lubogola simba obutonde bwensi kikulu nyombola mu bwafe ebintu bingi byesigamye ku bwo ekyennaku ebibira bingi bisaniddwawo nga n'abantu abasimba emiti batono ddala kati tubuuza nti okusimba emiti mu bitundu byaffe kiyinza kitya okutumbula ebyobulamu okwongera ku bungi bw'emmere awamu n'okwongera ku ssente z'oyingiza mu makaago ddamu ekibuuzo kino ng'obipinga ku nooti bbiri nooti mukaaga satu nooti nooti emu satu bbiri egenda kukubira awonno ekwate eddoboozi lyo ku katambi oluvannyuma lwakadde eddoboozi lyo lyakuzannyibwa mu pulogulaamu obutonde bw'ensi ne banno buli Sunday ku ssaawa 11 ezaakawungeezi kati gwe munnanga ali ku lubogola simba obadde okimanyi nti n'enteekateeka y'ezzadde oba family planning services zikuli kumpi era nga gwe bw'oba otambula mu kitundu kyo waliwo akapande akasoma nti essanyu ly'omukyala eno nno kampeyini essanyu ly'omukyala bakugamba nti osobola okugenda ne weefunira enkola ez'okuteekateeka ezzadde mwe muli enkola nga implants mulimu IUD mulimu empiso mulimu contraceptive pills ate ne condoms kakati mukwano genda weefunira enteekateeka y'ezzadde lyo ngogwo osalawo n'ogamba nti nkozesa ka kapiso nkozesa ka IUD akaweta nkozesa mpiso nkozesa bukerenda oba akapiira wetaaga family planning mukwano gwange bw'olaba nga biganye essanyu ly'omukyala signpost ginoonye mu katundu kaawo era nga bakugamba tyoyinza n'okubira ministry of health balina toll free number ng'obuuza bannange basobola kunyambirako w'okuteekateeka ezzadde namba yaabwe eri nooti 8 nooti nooti 10 nooti 6 okumanya ebisingawo essanyu ly'omukyala campaign ewagiddwa ministry ya health wamu ne UK international development ne Mary Stopes Uganda ate ne population services international webate bagambye gwe muganda wange ali ku lubogola simba Luwero school of nursing and midwifery basangi bakasana Luwero bakugamba nti muganda wange twala omwana asoma obusawo obw'obuzaali sa wonno ne bobo yagala ku upgrading ku mpapula zo era nawe osobola okugenda bakubira ku 0788 21 07 09 09 nate okumanya ebisingawo gwa yagala omubisi gw'enjuki okuva mbalunzi baaza ab'ekiboga essimu eri 0703 28 13 mubisi guva kiboga temuli kyonna kitabuddwamu gwefunire ng'ate mulungi ddala gwe munange ali ku lubogola simba tugenda kweyunga kasde akaca nnaku wetuyambira abantu ng'embeera anye njagala nzijja obubaka buno mbwangu obw'ekitalo nkuzze mu kaseera kakya nnaku
1: Alex Mukulu y'omu ku bantu abatandikawo n'okubangawo Radio Simba femwe mwefe echafa yechino techigenda kusangoka kuruwa kusatulu nonge na kuzo mwezi kumina muenda Radio Simba kuruwa banyini yo abakozi bayo naba uliriza bayo egenda kutu usako obulamu obukozi nobu iya wa Alex Mukuru obutasobola kwerabirwa tuwadeyo lunaku ululu na okuva kusawa nyeze kumacha kutoka sawa kuminabiri ezaka uza bazana programu yeke njini jia kula anga kusimba tukoverele tumusime era tumwebaze mungiri inja ulo mumigambo vye Alex Agamba umuntu tasanye kwerarikirira kintu kyonna mbulamu ebintu byosobola okukyusa bikyuse bireme kwerarikiriza byotasobola kukyusa biveeko bireme kwerarikiriza umura mirembe Alex Mukuru.
2: Ruwero School of Nursing and Midwifery Kasana Ruwero liyesomere ryo mulembe mukyasa kine libangu labayizi masomo ago busawo no buzalisa komotendira gwa certificate ne diploma tukolagana na marwalira manene mu Uganda yonna era abayizi baffe bayayanirwa nnyo ku katale we wandisenga tebunaita lyakakasibwa ministry byenjigiriza n'emizanyo Uganda Nurses and Midwives Council tuinaone basare lya abayizi abasomye bulungi atera tukolagana na matendekero amalala mu India Kenya ne Tanzania tuli Kasana Ruwero kilomita emu yoko kuva ku Kampala Guru Highway esimu noti musanvu munana nya nkaga mubiri kumina musanvu nsanvu mwenda oba noti musanvu noti biri noti mwenda kuminemu chenda
3: Silver Seed Uganda Limited eyali East African Seeds ekreated the nyanya King F1 enongate otoka ekulira muna kunkaga zoka olususuwa elugumu egeja ojinogere kubanga gwanvu atenga tekola kachere bali na paper guarantee F1 abala nyo tagongobala tawotoka atomu nogere mieze juwera baina nekasoliwe Kenya hodari gakulire mieze satu aweke misoli ebiri avamu akaunga kalunji tata wanyizi wabirwade atenga zituwa nyo eheta zensigo za Silver Seeds zisange mutown ya wali ShopRite ekawempe ku ofisi za fe uba maduka gatunde nsigo ne dagala ukwetu la Uganda wakuwa ku noti msambu noti 5 atano musatu asatu mbiri chinda mukaga wa noti msambu noti nya abiri mbiri asatu musatu noti satu
4: FMU ne Southern Moto Club back to Sako Ponsiano wakataka fundraising sprint nga jaguza he miaka abiri mwetano mu motoka zempaka nga abiri September bila abiri mukaga he garuga he no ya sprint ya yoksa tukukalenda yu mwaka guno kare mujamu mungi tuwagira Ponsiano wakataka chatibada tusaba half race sprint na faba wagizi tumulagomu kwano nga tuso ndechu mechipia motoka zempaka haba fuzi mwena mwebari haba fukadigi mwena wede yo katina haba wagizi mwena mugweyo hoku ingre shinzo mtuwa rugumu he no sprint tujongere mwaka janja nefujo wano kwa tusondela yewafe mwleto wano kwa
5: wani ya gatte bisaji yavu mwantu wabulijo kikuwele zenku mitano na chiku bipi mukamala
4: habili September tuligaruga tu fundraising ila Ponsiano wakataka kufuna moro kampia
6: oyagala kukwata kusimwe ya sereza nga yesoka obo kwefunira yechume chpia nga chinene atinga chiduka mogo vyo nevi gonzeza funesimwe mpia ya Tecno Infinix oba Itel kuloni okuvamu mogo ngoteka yaka senta katandikiru wako kanonga kasoboka ilango jifuna mudachika 15 zoka atenge visale vyo sasula bulirunaku bija munsa woyo nga tebo sasula bulunji mumieze satu ejisoka ofuno mkiso kweo la sente nkaru okutukila dala kumituala satu muetano tulu chali reduka lioneri tunde simu za mogo obakuwa ku noti biri noti noti ana atanu mumunana noti noti okuyambibwa mogo egonze so kufune simu esereza
7: wakana goyo na mungo di mumpi
8: deka wange
7: mumpi nga sina kukuba
8: muveko ngila kulo pae wa ticha
7: hee tumpa vila nzimba desa gabusazi na we
8: ekela usagi ya nokutisa wanu tina kuanga nechitibwa
9: ama weba katuka wane unona mungo di katimbala emu bili satu yuza
10: Bulio moku bere la umu ne chila mboku kumi ukujogereza. Era nechireta wembere nunji munkola gana. Aba hizi, basu ulu kutika wembere nunji yoku yambagana kusomero. Enkula gane nunji, efule somere dunji nechitangaza nebisera vya baizi vyo maso. Raising Voices. Kubanga, dembere ya bulimuano kukuro bulunji ingata tulugu njizibwa.
11: Chanako, chanako teba balua. Wabula, mazima ageyo gerira.
0: Nkwaniriza nnyo kulobogola Simba akasera ketulimu kekacha naku wano wetuyambira ku bantu baffe babira mbitundu byaffe ku byalo byaffe mu famile zaffe ngembere eganye mwebale nnyo bassebo ne banyabo abatukwasizaako omulimu guno tetugukola feka wano nga Radio Simba ne mutuyamba mwebale nnyo mwebalire ddala mbeba zaba yambye kuna nyonga prosi omuchala gwetu abade na iwa nulunako uraje ya badaka ama maziga kwa sobo dokunga anya imi tuwala makumi ana muena mukama achiwa balire tuwe yanzi zanyo tuwe yanzi ege buli ainache ya tode mwebale nyo mwebalire dala nino musajja gwenja gala bambi okweba za mwa kensuso musajja wa boda lubyanza magambo Simon avuge nkumi tano buli lunaku nazireta erezo lwalero za tusedda nga sina bana kutandika kuogera kanso kenzi we owacha naku gwenyina mu studios atiterera kazindalo tubulire bikwatako kale bakuitani amanya
12: amanya gange nze Kizito Semirimo
0: Kizito
12: Semirimo
0: oli wa miaka emeka
12: mami ya miaka abiri mu kaganda kone
0: bakuzala wa Kizito
12: banzala chotera kasambya betelemu
0: chotera
12: kasambya betelemu
0: Kasambia. Tata jali.
12: Tata jali ni mama.
0: Tata akola mulimuchi. Tata imu amiani.
12: Tata kila Vincent.
0: Ate mama.
12: Inaga wa Maxensia.
0: Tata akola mulimuchi.
12: Tata yali akola kutuma chaka sori. Ibeti rimu. Ne yeti kensawo. Nzawo nga yeti kensawo zaka sori. Imani.
0: Baku uweri lako.
12: Bampe lako mama.
0: Baka mchuo kumeka.
12: Nchakuna.
0: Oh, pifo.
12: Pifo.
0: Kale, wamala pifo no kola chao.
12: Wamala pifo, sete nizivula.
0: Atio?
12: Nintani kwa kuyamba kwa mama.
0: Mkulima.
12: Mkulima, kwa kuyisa mwenge.
0: Na muhiso mwenge. Mwenge nukulimu sente. Omuganda.
12: Muganda walaji.
0: Waliwo mwenge omuganda ogwa bwakata. At oba tonto atine wabira wone walaji byanjawulo mwali muyisa tonto oba walaji
12: walaji ono mwero
0: mumufumbira mu kibira
12: ngatumufumbira
0: oba mumufumbira mu kibira bamumugga
12: tumufumbira waka ngatuline dula ngatutangise dula mu kitundu
0: ali musente oyo bachimabidomola
12: mama ya fumba ngatimu timu
0: ekidomola
12: timu timu
0: ekimu kivamwe mitwalo ngeme
12: nsele ebyo kyacha mitwalo 12
0: era sebo muba mufunyi otyo kakati ni okula ne mama nga muzi mufumba
12: ni okula ne mama nga tufumba otuwela koba ganda kwa tatalame suwa mkongo nga tata asobola
0: gwe mkulu
12: mkulu wange jali
0: tate nsawo za mumenyo mkongo
12: nsawo za mumenyo mkongo muna mkongo
0: nsawo ze mwanyi
12: nsawo ze mwanyi nza kasole muna mumbirizi
0: ambi
12: otyo
0: nga muwelela batobo
12: batobo
0: bamala ne baitamu
12: omu ya kubamu P7 umlanaku wa msini ya wanu
0: nivala gawa
12: abala bachari batu hati mkulu abala kwa msini ya wanu mkatibo mama nabatika muka senti nivagende ebweru
0: otio nivala gawa
12: ebweru
0: uwa
12: saudi
0: bali saudi
12: bali saudi omuze ya koma oda
0: otio yofuna yoka senti
12: Asante kaga na mkama wa ya cha msasura na mtu yako na mkumia wena Uganda. Na gena kuchitiri cha wichapori wichapori sova na niwa mkumia wena Uganda. Ye mama.
0: Kakati gwe.
12: Kakati nze. Mama afuno mulimene Kampala.
0: Afuni la gwe. Mulimuchi.
12: Ndi Muganda mama. Ndi Muganda.
0: Neda chengamba nga kufuni de mulimuchi.
12: Omulimu nafuna na niko la kusomero baita dalilo na bwero hands of love.
0: Ani?
12: Hands of love.
0: Hands of love ungaliri rudawa.
12: Na bwero.
0: Ngofuna akalimu ena bwero. Kalimu kakola chi?
12: Na mwana niko la kukantini.
0: Osa suruwa meka?
12: Na lisa suruwa mtalo mkaga.
0: Omwezi? Uluwa bisera chebi.
12: Mami bide kuminesatu.
0: Bide kuminesatu. Otio?
12: Kakati wena nafuna nakula yoko emezi jari sato.
0: Bili ya bili mwesatu kumine sato.
12: Bili kumine sato.
0: Otyo?
12: Kakati wena nafuna yoka senta hao. Mama ni mgama kufuna yoka senta. Mina ngaba kuma otu mbe walaji. Tutatukula kabale ichi akundusi.
0: Aka senta walio funye muke nkanachi.
12: Nalikula yoko emezi bili mitalo kumine bili.
0: Kwa mama kuma otu fumbe mwe chidomola hao.
12: Kati atenga nebosu wangina ya kusomiru na yunga wa mgobe ya uta inda sasura bulonji siku.
0: Owa kantini.
12: Sente. Mama gobye
0: yo. Mama kuito deyo.
12: Tufumbe walaji mama. Ndala tufumbe walaji. Tufumbe. Tate mbele mtu amenye sitasiba na kuburiri wa vera.
0: Utyo?
12: Mama tala tumutala kwe masaka msikano nga mkula sikani. Wamu gamba ikumba diyo mbili zidame nika. Kati maze mbiliko tata. Baba
0: kati tuwa galu tutuke kuhunsonga
12: we
0: kati banga lio noba doko la ni mama tiwekoze sanga konga kwe
12: mama ili banga niwekoze sako wana kwa nefu na umulimi ila mkomi yewu na afridu wa umulimo gundi eburenga
0: umulimu guachi
12: kwa kwetika mbao
0: kwetika
12: mbao kati wala mbibia ntubileta mbao fanitia
0: ulo wasiza kumuchala
12: Omuchala mami nga sinafuna
0: wafuna yoluvanyuma
12: mami nafuna oluvanyuma mami
0: wafuna omuchala mami itani
12: na sazi jack
0: nomuzala mwa abana mameka
12: omu
0: mami
12: ita
0: omwana o
12: omwana wange mwela ite
0: bambi
12: Brighton
0: bambi mwala
12: mwlezi
0: ye Brighton
12: tata ya mwa manyage na gana mama uruvini nilega gana za mwana wange simutu wa manyaga makana
0: kati wami ya kemeka
12: maka wumune nechitundu
0: kakati omuchala alitu dawe sawa
12: omuchala jale waka
0: achari yo kala omuntu auliza Radio Simba yeta ago kumanya buzibu chi obu wakutuka kwa butandika buti ya kade teka tulibu lunchi
12: obuzibu wabundiko gulunga kwa guwede
0: Woline mama Brighton ni muri ebulenga
12: navaya bulenga ne pangisa wano emaganjo ni wale nyumba madenva
0: ni wale nyumba ya meka
12: mane nyumba pero 10 minutes bali bajongeza kasi mama mberao ntuka amanyo ganuma
0: mukamwa
12: amanyo ganuma nga mama rufina nga mlelo asitofa mama nya kulonde bagazi jamu nimba kama nya mama
0: agakuluma gali ameka
12: amanyu reali limu na yanga zanga sima nya mdomo
0: gali side wabo bo kwata
12: no mama mule mule tule no mama nya tejo kunze tamu ndo
0: otyo
12: kasi nimba kama na ye lazi tsesuri ndamu na ngamba na pali mitwale bidi mama rufina ngende bwaisi bajimwa amanyu
0: otyo
12: ngenda bwaisi Uwaisi wa natuka o
0: Wali wazimbie Echi kuna chai te chizimbie No,
12: chai te chizimbie Manatuka o mama Ntuka Bambu uza irinyo tutisimiti nga tutijemu Unga wakamba mutijemu irinyo Barisukamu Katu barisukamu Mbada Unayasukamu irinyo suka inobu Ntu wako nako neno mumanyo
0: Okulaba wama la moba mafu
12: Nemuka yasuka nako ni wasema Namu zendo wako luma Mugamba na lori numa Nangamba atebo anu Mugamba na lori numa Kati ntuka mama Erinyo unu Yasuka mwe rinyo Nasuka mwe dala Erita numa
0: Yajia mwe damu
12: Erita numa Puya risuka mu Nenzile waka
0: Ndagolo uzabali jemu
12: Ndagolo uzabali jemu
0: Na inzo kubagali ya bili nga geri nanyi Nga gombi marade
12: Oba Mama nga tuka Waita uwike munga bulidi nga msayo Uguli meri nge buzi Mbira umalu na mbuza na yama anyu Gapadeti msayo kufamu Nga tuka ndi wise Ika wempi opposite nakatari Waluo Dori erinyo Nga bakibera Mbagambe rinyo ekiwundu cha ula infections
0: Ekiwundu cha afuna infection
12: Hei mwule mwule dali rinye nya Mwela disu kamu Tulongose na ekiwundu Mbabu za sente mika Mituari itanu
0: Gozirina
12: Mwela disu zina mama
0: Bambi
12: Mwakwila mama Mba gwenda mbwa manerende Yevwa egundi Echa kuduse Mwwe mituari okumi majinsi
0: Nga yewola ye mituari okumi mujanja beri Mama ye yewola
12: Mama ye yewola natakenda kamuntu Mama zisi ndi kudanga mamana wa vena mduwari zo
0: Makujanja verinyo
12: Kati ntuka mduwari zo Rinyo walisikamu Barangusa nisi unda ntukone nengo bulumi vunzi
0: Mwako guwede
12: Mwako guwede
0: Mwezi guwe kumeka
12: Mwezi guwe kusela ngulta ambula
0: Otyo
12: Kati ntuka mduwari mwami rinyo walisikamu Mkaza ngami gena tumezo kuro ngulsa Kati manzire wakira Ebisele mwasa suwa nakula manyo gampi
0: Obulumi wake ndera mwa
12: Obulumi mami kwa bulumi mwa Mtuka, waka, madamu mbela uruda lweno, lufude, chakola.
0: Nga saidi ya fude.
12: Chalila ya mmele wade.
0: Kitegeza saidi ya yote ya limu ndabu yeti yongabu yeti. Otyo?
12: Mami narebu lwonzi.
0: Walika vubu kakaluni.
12: Narebu lwonzi mama.
0: Mambi. Otyo?
12: Kakati, mbade umu tani si mama. Lufini mubuza. Tuzena kula lutia, nanirodi ya banja. Chakula. Angaba tuwele uvu. Ndeja ya kutisi nikirange mmele tukulechi.
0: Tulie.
12: Tulienga. Kati mama. Mjaja mkazi oyu, mjaja oyu, mama oyu, mwala. Asini kange mele, mkwanu kwa nga mtuwe bwe ibisida nga jireta. Mgini makarafinye nga sindika, nga tupida mbira mama wetu. Kati mbire tuke kagana, mkazi nga mwende omani, genda imulago. Mama tuke imulago, mwama nyo. Banga ambo, waluwe chile nyama, waluwe chile.
0: E chile nyama yu.
12: Waluwe.
0: Akazindalanti
12: okapute. Waluwe chile nyama speed.
0: E chile nyama speed. Chie chikabia.
12: Mama, kulo mine familia yangu mama.
0: Sorry. Kachuwe baku gama anti waluwe. Atinu mkwano goli musajja guma. Manyitu manyinti ya basajja mwemu baba
12: guma. Mwema kukumano yungu wapunte.
0: Bulumi bunji.
12: Pate mafini. Tata mdena ye mafini.
0: Ani? Ani? Oh, mofini te watambude na ye. Ozula dinti olabi kofunye cancer. Kubaka tierisa atina liyo ndaba lili affected.
12: Mama nzulo obulade mugokuna.
0: Guno mwaka.
12: Guno mwaka. Pangambo ina cancer. Head and neck. Head and neck.
0: Head and neck. Owomo mutwe ne mubulago.
12: Ne mubulago. Pangamba kendo kule sikani. Kani mama jikola.
0: Wajikola.
12: Hei, mkwa mwaka.
0: Omwezi.
12: Mkwa mwezi. Ya mitwala na mwetano.
0: Mama yazija wa.
12: Mama yewola mblaka.
0: Bambi.
12: Asisinise mitwala na. Mkulu wa mtu wa mina ye asinise kwa mkaga.
0: Bambi.
12: Sisi mama zimwezi. Kese msikani wansi. Sikani mama vajinkosi. Masawa gambi ya urade mchari. Buti alivano kuwano.
0: Kunguru.
12: Kunguru.
0: Ngatibuna ingira nyomunda.
12: Ye mama.
0: Ngabuli na pati webuli.
12: Ngabuli na pati webuli webistrofi.
0: Wakatuwe nyindo neri iso.
12: Nanga mbo ino kwangu kwenye sikani yeyo mama. Mungu wangu. Mama sikani uragwa mbasaba mbo ili chokola. Pangambye. Ukenda kukemo. Kemo wa munda deko. Umami ya kumogo mwezi mwenyini. Kemo wa munda deko kemo wako zinichawe deyo. Bani sibule waka. Bani sibule waka.
0: Mbaku sibula no deka.
12: Mbanzile waka. Nivangama jinokuleo mgokuna. Ndakuzo mwezi nga kumina mutaga. Mama mariza. Ndakuzitusi. Bangambye. Zireyo ndire mduwarilo. Bangamba. Uvulande watambula mbwangu. Sao Solomon yangamba uvulande watambula. Tuzina kutia kumasanyarazi.
0: Mbobe riso richala wabanga na lima
12: zoku kufa. Mbobe riso nga richala wabanga.
0: Katite richala
12: wabanga. Ito richala wabanga. Musalo manangambe inagula kumasanyazi milio ni mune chitundu.
0: Katuonda watu.
12: Mama ngaba mama. Mama ya funane presa za mkubila u. Ila ma presa ni sukari vina imuruma. Kati nwentuka yo. Mumasanyazi. Mbangamba. Uinasente utokutandikeko. Mbangamba si inasente. Mapa inakuzo mwezi, mkukuna, inakuzo mwezi nga sato panita gamba sanyarazi. Mama ntusi, mtuka, mama mgamba, mama ya tunde
0: tu. Kasende tewali.
12: Mama sende tewali.
0: Ya tundachi.
12: Mama nila mgamba, na tunde itaka. Milioni bidi.
0: Na litake mchitundu.
12: Natake mchitundu.
0: Bambi.
12: Mama ni banka nila. Wewa nchora kuna kwa kuna walu kuzindeni wewe kuzindeni
0: Oyo urubani ruguamu ate.
12: Urubani kuna kuguamu. Namasana zungu ngamaliza.
0: Ngamaliza. Kati nsonge kulese wana.
12: Mami nsonge nte sawa zino. Nagena mduari de mulago. Nanga mbe urubani bata mbrabili kubuli wanu. Kuri iso. Mbwari ya rinso. Peta gesuka isukani yomutwe.
0: Amanyo
12: edani nepe gwenda gwenda gwenda edani nepe ndo namu etano
0: scan.
12: Ne yolubuto. Ne twanaba bwa debata mnabulati.
0: Emero kyasobola okugaya.
12: Mame nnywa bonyi.
0: Onywa bonyi.
12: Kuba mnone ba gotole ba kutela ba nnywa.
0: Leta munyindo. Kati gwoli ne simu.
12: Mama siri na simu.
0: Abantu basaba okuyambi.
12: Banange.
0: We sabira obuyambi ne tuite mbwangu.
12: Mbasaba obuyambi bwena munali ali ku radio Simba okunyamba nkole sikani ezo. Nsobola okutamufuna treatment banyambi.
0: Ekikabya.
12: Mama ekikabya famire yange. Ne mama wange mulwadde. Mama mulwadde. Tatakula.
11: Era kachanako chanako teba balua wabula mazima ageyogerera
13: katubanjulire ngano ya Supreme nunji atenge kole byokulya ebirunjo okukira ebirala enanu kabulunji yetaga buto mutono atenge kusobaza sokole ebintu ebiwerako mu buddo butono engano ya Supreme ekole baba Mandela Mirrors abasangibwa ku round about yebusega ku lugudo lwe Masaka Supreme Flour a product of Mandela Group
14: Chadala KCB Bank. Ekomi yawa mumani. Gwebula wa account yo. Obateka yo sente. Okusobola okugiza obujja. Ofuna omukisa. Okwewangulira ebirabo.

0: Nestink Energy Drink. Ekyokunywa ekikuwa amaanyi nga n'empoma yaakyo ekuzza buggya. Kisange mu buli dduka okwetoola eggwanga ku 12 zokka.
1: Must be Stink from the makers of Pepsi.
2: Alo.
3: Yesebo mwami Mukasa.
2: Mutyane yo.
3: Yono broker.
2: Yenze broker wa mayumba.
3: Bangambye ne nyumba za mwenungi ko.
2: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
3: Ngabi satu.
2: Bei wajigambye.
3: Bangambye sata ano.
2: Deda seveno zali nyamuko.
3: Yidwachi.
2: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ye chitundu ya linya.
3: Musigisaji.
2: Global paints.
3: Mutia.
2: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
3: Singa kweta kwa wabwe.
2: Wabwe tukosa global weather kote malzon.
3: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
2: Guli umite.
4: Global paint, a reliable product.
5: Kuhuge Charles Ranga, imuwazi wa vitao. Kusinzi do mlimu Gwenkola, kuitago kumango tunulanyo, kompyuta ngeyo, papula papula. Natuke chisele anga, sichala wanga winalava angeda. Bento ningenda kutest, okuboru katuwa ise miaka angevili. Mkweza glasses za lapela, kulira dala ulunji emilimu jangeo, kulaba kwa dao ulunji, webanga nzikweza seza.
6: Jangu kulapea, ukiwelebua masu kuwelele, watu kubile simu, kuziro msambu ziro muenda, msambu nyanya, msambu msambu tano.
7: Kama vulange da chikazizi nopoza sigada yomu endao kubira nga ziwele sawa mnana zungi vule da chikazizi no ziringa mukago kubira nga tugaba nesimbiza bingo gwazanya bingo yes yogi na mkua manya kato kuna pozi jackpot ya kubira ngetuwa wangu nesimbiza lero taiza kusta bili tano tano sita muende muhashies sita bili tano tano sita muende muhashies taiza katika tista bili tano tano sita muende muhashies ingile dwe ya bingo mudakika tano kato ukufakati nja kubate jackpot yezanya na angilia wangu de milioni ya lero so taiza mchaino uchansi okubila ngategua wangu la milioni ya lero baklabi ya Galatasaray bacha alwana okubila nga wafu ganya klabi ya Fenerbahce klabi ya Galatasaray si yedio bubye nyo mskwadi ya bumulimu kabalenza baina experience nga Gula ba Lucas Torreira, gubafuna nga vaku timi ya seno Nioi San Gubafuna nga vaku Bayern Munich Abalenzi nga Victor Simuheni, alimi squad ya Galatasaray Abalenzi nga Davinson Sanchez mu Colombia, gubafuna nga vaku timi eri Ya ikomu klabi ya Tottenham Hotspur Wanawa alimi squad ya klabi ya mu Mesele go Ismail Jacobs Dolani Salah, Brazil Gubayisi Gabriel Sala Alizi legwa chukwa aliyoku kuvaku ban le kubanja ilikuwa msambi kuchawisi ne kutima ya Southampton gobayi sayidu kai gundo gani mkutia club ya Dortmund ni club ya Barcelona sakopozi club ya Man City na imu squad yo mwari yo mayovere kwesta manjidwanga Wilfred Singo omgabo ni Mario Lemina so lenga ufanda bachi ingi ni mpozi ya badema zoku bilange juwanika So chicha nzimba, ntibaya galoga tamo creative engineer yawe Omusambi omugezi Ilanga isaz no batunolido omusambi Amanyidwa Nga Bruno Fernandes wa klabi ya Manchester United Ilanga Baga la kudabwa lingo msala wafana ku Manchester United Fernandes asame ya semba yo bafana ofo kuvaku mu Saudi Arabia Ila klabu ni mtegeza ndeliwa dembo kubila nga yasala Obaya gala kubila nga sigala Obaya gala kubila nga agenda Shamu njiza Kupa klabu ya liti ya mweguya Na ye klabu ilikiri ya isawa zino Fernandes ya kamalo kubila nga wangula Engule yo msambi mseason Ila na aba nga meneri kwedi yo msambi Acha sinzo kukula asiste nyingi mseason ye mu ya Premier League Kumia kastumo gumeji obukuru klabu ila ganti isawa zino kwesibido lukoba Ila baye tigefu kubela nga bagu mabuli ofa yuna yune belefu de mutaki yubayi walala wuna Steba nga ya kubela nga yetuwa ala omusambi Bruno Fernandes Badem baga wala musikwadi ya klabu yeyo Coach Kalika la ganti bacha ya galo kolo yu signing zindela Labe ya subilo kubela nga yivuganya Mnamba zezenja ulo Ina mkaba sambi aba wedi da kodala Obala mgolo Sean Lamens Nekaru dalo webali ne Tom Heaton Obala msenda baka magwaya nga amyukibwa Mathis Dilit Eno Lisandro Martinez nga mikuwa balenzi nga Aiden Heaven na Eden Yolo Mufulubaka positions Luke Shaw aina ukabalenzinga Patrick Dogo abamuyuka nenu zeli mazalwi asambe nambe zenja ulo asobola kubeda nga asamba 2 ne 3 ajisamba bulungi muzeli mazalwi mubire liyo Dogo Diogo Dalot midfield Andre Santos nga yuna abalenza abamuyuka nga Manuel Ugarte ne Mason Mount yutio manzi nga amiko balenzinga Tyler Fletcher ne Kobbie Mainoo wali Obada Fernandez mnamba 10 asobola kubeda nga amiyukibwa Mason Mount asambe nambe zenja ulo by the way ne Joshua Zakizi left wing Rashford wali ne Matheus Cunha ne Patrick Dogu wali kuingia di wali wa Madidi Yalo ne Mbeuma Samba wo mumwenda Mbeuma akuba wo ne Seska akuba wo ne Rashford akuba wo so squad yeyo nenga bachagala kubanga bangira mu kumanyi nenga bojamo wa Bruno Fernandez kubanga Manu tabijibade ina kubera nge breaking down club Samba chibasi Asambe chenja ulo mkupira nga yamba kwa mturu bedio ye Bruno Fernandez passes zezu abade so consistent mkupira nga saa opposite numbers mkureti nga chances nyingi ni mkupira nga akula assists wale sinu zesembi yeyo abade afuganya naba lenzi ngole ya genda Kevin De Bruyne ne Martin Odegaard wabede defeat nga beba sambi wa singo kule mikise minji ukuba line breaking passes mkureti nga mikise minji nokusawe mbeira ya assists nyingi so bota mulenzi ngo yebira blanda ya amanyi na ye club yeyo buno budde bagala kubera nga bagoba offer yuna yuna yo muntu ayinza kubera nga janga yagala kubera nga atwala omisambi oyo Bruno Fernandez so nenga Galatasaray yo bagala kusawe chikemu ko doubling omusera kwa Fernandez bwa banga na sawe mbeira yo kubera nga ava ku Man U nga Manu balaganti offer yone nebereze nga ya Fernandez aja kujigana asobola kubira nga sigala sokati ya walala abakla BFC Barcelona Jabalens ba twise Spain okuli jo Cancelo ne Rodri ayo gede keri bana mauli denga twise wali mpazi ya Catalonia magenzo okula medical test ye na mufuna wanu ayo gede
8: Saluda
7: a todos. Rodrigo Hernández, saluda. Saludos a Comunicación. Contento de llegar. Ha sido un día intenso, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada. Encantado de conocer a todos y muy feliz de estar aquí. Por supuesto. Ya, Lord V, ya veo que tenga tu Spain. So na chube chitube chidi ebina la kidi za pezi na kumawe chidi saa watano gudu baka tambulo gudu baka funa mbedo kubanga tenga zienso ngeze sinda sinda wazitu kidu kwa mufransfaz nebila la binji makazo vuna ubiye mkwenye kube bisingo kukupere ebi kuru ebi chari ebi pia yes kwenye kwa saga la mbozi mfumbi lide katia wala la bachaina Beijing wane wangude game zisatu uza sembe kubela nge sambe zalija bachaina alido kubangula klabe shangai shenua aliko OD3 aliko OD3 Leiru Overs and Unders game yime klabi ya Beijing wani game zinya za sembe kubira nga samba bada kula over 2.5 ilo kula over 2.5 nga samba shangaya shenua baliko odi ya gumu satulukaga so kwa beti nga tai zanga bicha likuwe diya feri ya mapesa ili sita bidi tano tano sita muende muhashi yes kwe diya mapesa ili sita bidi tano tano sita muende ili sita Bili kumi, sita, kumi na tano, sita muhashi, yes, ya kodi ya mapesa. Wa beti nga tajiza kodi ya mapesa, ili sita, bili kumi, sita, kumi na tano, sita muhashi, yes. Ndengo ufone VIP ya feyari, ilo VIP na katambula. Kamidwi kali odi ya adili, nimboja nga mvude kumizindalo. Katambula kamidwi kali odi makumi ya bili kukwedi ya sita. Bili kumi, sita, kumi na tano, sita muhashi, yes. Tufunya mwanguzo wa bingo. Alikuna amba ya zero misafu, misafu mukaga. Tane mu mwenda satu dash dash namba jina jimeze mu asumbi ye nate omwanguze we gula ba eri abasumbi zero misafu misafu mkaga tane mu mwenda satu dash dash kwenye bingo sana zveni misafu de chika makumi yana nizo kubele mirundi ya minji nengo mirundi ya guwangu de guwoku misafu ana guwangu de nena ambira zama nyaga mchala ID number zira mazio kubele nga ufuna emilioni ye nguo muwanguzi owalero wa bingo kwa kwedi ya feria bingo masafia star 255 6 mwende muhashi yes so sigala ngo nyiga kwedi yemu ino chance yo kwedi ngo wangule nsimbi ya kaongezi ni wali michiwanja then wanowenda kubanga kwa mawe ilanga bensi nsimbi ya million number kwedi ya bingo sigala yemu star 255 6 mwende muhashi yes ya nja wale kujaba betting ya mapesa wa bingo sigala ngo nyiga kwedi ya bingo star 255 6 mwenda ya muhashi yes ofunde chance yo kwedi ngo wangule nsimbi mshowe zingabe zijazi dilingana sogo taiza kusta 255 sita mwende muhashi yes picha ya gabe nsimbi gwabe tinga kodi ya mapese ili sita 210 615 sita muhashi yes ufuna VIP ya lewe VIP na katambula kame midweek odi ya bili ya kudingane chilo kusta watano basi wede mbagali zio kupele bulunji mwena era mwedaba
8: Obadde kimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo ku Manda Mobile ne data ng'amala nnaku ssatu nyiga sita 1 9 emu hash ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda Manda Mobile koleeza MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission
9: Aba,

Mwalizo ke mwabo nyiga nyiga mwabo njagaro njagare yee mjibari mjibari kuna nge njibari nadara baina mabanja wabano wamanga nga bitundu vya baku banja alame nange kama yi dunia eno ani wala mama zetero zetero gama machariba ticho itamu kwa hizo kumono weza kwewe kachi itamu na ye otegara bia antito chita muweka abantu bainebi zibu babate bakugambie bugambi ochitegera abantu bainebi zibu olia batagambie bugambi nenga abachi itamu mujeba rekoba chariba angenga already toina sente musawe sawa zino ngorebe kwasa kwasa ekubanja zenka ekubanja uwoleba kubanja kwikironi ekubanja ate nga buli chenda lezi uolao nga buli kampa ne wajiri ae banja nyinge rebi utebita ambula mwana wa mama adi guononya zalilo ne waliwoli nga nezalilo zibu zenga kwasa kwasa mubanja wewole mubanja zenke mubanja kwikironi mubanja ulad andi bia tuita mu eno life o seka mpola agano okusaga na bazenka nalina akabawa ataba kwikironi ne bazijja kokojaba nomera mu nsingo obona abona bobonyi bonyi chabala abana bala mabofuna ngo omugwa bofuna ngo omugwa omugwa bogufuna ngo omugwa toto chiroza nyogwa kubiri bofuna ngo omugwanga oliweka Ewe za jie yampo umulimoro na esi manyo bate ya soka kunete gereza. Kani bichibi na vye mpereza. lala yo. Mwafuna ngo mugwa. Evya ndala wewe wadukaga. Evya ndala. Nga ulaba che. Che chisoboro kuta asacho kanga. Nga wewe nga wewe tula tula mbot. Mazima genjini nga. Nga che chiri wo. Kwa mfuna kati obitula munu ugamba tuwarelo luno duganye nejoru waganye naluri waganye nukati korentia mfuna oba temu mfuna wachite mfuna mfune mfune mfune okanagende nukati ne omuguaguno gwari gizene mfuna kwa walwa waduka nga chechivula yo nukane bia nambi koze chichi ya walai ya toina mfuna wama kazi ya kutwale mchibanda cha cinema mwana urumu vijenja galo bazi girira

0: Mwebale kubanga mukyawuliriza Seddume Lubogola Simba. Zee Amina Nabule Kajimu okubatuusaako amawulire ag'essaawa 10 mu bujjuvu. Eyaliko Lord Mayor wa Kampala Ssalongeri Yasirukwago azze munate okusaba okweyimirirwa omulundi ogwokusatu nga ategeezezza nti eddembe liryo webanga erimu bwa ssemateeka okusaba okweyimirirwa oluvannyuma lw'okulungula enzingu 6 ng'ali ku alimanda naye nga tannasimbibwa mu kaguli kuwozesebwa. Lukwago ono pulida avunaanibwa omusango ogwekuusa kumanyako abaali baluka olukolero okumamulako gavumenti ngono ye Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obed Lutale naye n'asirika n'atategeeza kubakwatibwako ensonga. Guno mulundi gwakusatu ng'asoboka okweyimirirwa oluvannyuma lw'okuzze kuba okw'omuddiriŋŋana okujja nga kugaanibwa nga bagamba nti yali talina alipoota ey'abasawo okuva mu kkomera kredi ye Luzira eraga nti ekkomera lino teririna busobozi kumujjanjaba. Lukwago nga executive chairperson w'ekitongole kya People's Front for Freedom PFF abadde mu kaduukulu okuva ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno lweyagulwako emisango mu kkooti e Makindye. Yegana emisango egimuvunaanibwa era bw'atunasindikibwa mu kkooti enkulu. Lukwago akyali ku alimanda okutuusa lw'analeetebwa okutandika okukola ennemba n'egimuvunaanibwa mu kkooti enkulu. Kakati mu kusaba kw'okujja, Lukwago ategeezezza nti kimukakatako okufuna okubanga akkirizibwa okweyimirirwa kubanga akulungudde enzingu esoba mu 6 nga ali mu kabula muliro awamu n'okuba nga tebannaba kutandika kumwozesa. Lukwago aleese ensonga ez'enjawulo ezigenda okumatiza kkooti okumukkiriza okweyimirirwa omuli okuba n'amaka ge Bulwa Zone wa Kaliga Lubaga Division. Kino kiri ku nkingiza z'ekibuga Kampala. Era aleese n'abantu bana abalina okumweyimirira omuli ombaka mu Paalamenti wa Munisipaliti y'e Mukono Betty Bakireke Nambooze, yaliko ombaka mu Paalamenti wa Lubaga ey'omwambuka Moses Kasibante, nga kw'otadde n'omu ku bakola mu kampuni ye y'abannamateeka Chrysostom Katumba awamu ne mukulu we Abdul Ssewankambo. Lukwago ategeezezza nti yakuliridde emyaka naye nga obukwakulizo n'embeera gy'ayisibwamu mu kkomera aba tasobola kubanga agisobola. Lukwago ategeezezza nti yagombebwamu obwala abantu abaali babagalidde emigemera wala ab'ebulungula ya makaage ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno, bw'atyo n'awalirizibwa okuyingira mu mmotoka ya drone n'oluvannyuma n'aggyibwawo. Agamba nti yakuumibwa mu kifo ekyali kitategeerekese okulungula enzingu 2 nga takiriziddwa kwogerako na bapulida be ab'omumakaage awamu n'abasawo be. Ategeezezza nti Lukwago yategeera ku lukwe omwali Dr. Kizza Besigye ne bannabyabufuzi abali ku ludda oluwabula gavumenti naye mbu yalemererwa okuba ng'ategeeza bekikwata ku gavumenti bwetegeeza. Naye ye emisango gino agyegaana ng'agamba nti ago matuga mbuzi agabasibwako okubala ssengo. Okusaba kw'okweyimirirwa tekunnaba kubanga kusibwako olunaku lwekugenda okuwulirwa. Yo poliisi mu disitulikiti y'e Tororo etandise okuwenja omugoba w'emmotoka eyatomedde omukozi ku kkolero lya seminti erya Tororo Cement Factory. Omugenzi ye Yonasan Ocho wa myaka 32 mutuuze ku kyalo la Mojisel mu Amogoro Ward mu Town Council ya Oskoro. Okusinziira ku poliisi kigambe okuba nti bino byonna byabaddewo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omunaana omwaka guno ku ssaawa zabadde 5 ez'ekiro ku kkolero lya seminti kwennyini eriyitibwa Tororo Cement Factory ng'eno emmotoka eyabadde ewanyuka ebiwoowo namba KDQ 6MU8U/ZD385 yatomedde emmotoka namba KCQ 5U/ZA 932 eyabadde esimbye ku mabbali g'ekkubo n'ettirawo mbulaga Yonasan Ocho eyabadde agezaako okubanga ateekawo akaguwa akalaga nti wano waliwo emmotoka. Moses Johnson Mugwenga ye mwogezi wa poliisi mitundu bya Bukedi y'omaserengeta ategeezezza nti ensonga eno yaloopeddwa ku poliisi era poliisi y'ebidduka nejja n'ereeta bofiisa baayo okunoonyereza. Okunoonyereza kulaga nti ekyaviddeko akabenje kano okuvugisa kimama okuva eri omugoba w'emmotoka eyabombye. Avumiridde eky'omugoba okutomera munne n'adduka naye n'agamba nti bagenda kumuwenja.
1: Poliisi mu bitundu byaffe eby'ettololo etandise okunoonyereza ku musango ogwagguddwawo nga gwabadde gwa kabenje akaatwaliddemu obulamu bw'omuntu omu nga kabenje kano kaaguddewo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omunaana omwaka guno gw'2026 ku ssaawa 5 ez'okumakya wali mu Tororo Cement Factory yard era nga one yafide mukabenje kano yategerekeseko ebimukwatako nga mwami Ochuo Yonasani atimira mu miyaka 32 ejobukulu nga sibuka mu kyalo kya Lamogi mu Amagoro nga gwe muluka Osukutauni Council mu Tororo District ngono abadde akakala bya mirimu ejabulijjo mu Tororo Cement Factory erango na agambi okubanga yabadde musabaze yabadde atambulira ku moroka eyekika ekya moroka registration number KCQ045U/1932 tata white in color eranga ene moroka kwe yabadde akarakarabize mirimu gye yabadde mu kisere ekyo nga ali mabega wayo gamba ku kikira kyayo obe ekyana nga siba tundubali we yabadde akola emirimu ejo wasima tuse moroka endala eye kika kya Mercedes Benz Actros nga nayo njeru mulangi erange no registration number KDQ18UZD385 eyaze ne mutomera eranga yafiriddewo emoroka zino zasobodde okujibwawo ne zitwalibwa ku CPS etolo mu parking yard oangazili ndirira eyekebeje ebidduka okubanga azekebeja embera mwezaba nga omulambo gw'omugenzi ono gwajiddwawo ne gutwalibwa mu ddwaliro ekkulu eryo etololo okulabanga nagwo gweyongera okwekebejewa.
0: Omubiri gw'omugenzi gutwaliddwa mu ggwanika mu ddwaliro ekkulu erye Tororo okwongera okwekebejjebwa ng'okunoonyereza ku nsonga eno bwe kugenda mu maaso naye nga ye emmotoka eyakoze akabenje etwaliddwa ku Tororo Central Police Station ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Yo mukama w'obukama bwa Bunyoro Dr. Solomon Gafabu Sarukira Basaija Iguru yegasse ku bakulembeze abalala mu bitundu bya Bunyoro kungubagira abadde omwogezi w'olukiiko oluyitibwa olukurato olw'ebitundu bya Bunyoro nga ye kitiibwa Isaac Kalembe Hakiki. Kalembe afudde mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero ku ddwaliro ekkulu erye Kiruddu oluvannyuma lw'okulwala mu ekiseera ekitono ddala. Omukama Dr. Solomon Gafabu Sarukira Basaija Iguru agamba nti mwaka gwa 2018 yalonda owekitiibwa Isaac Kalembe Hakiki nga omutalindwa ng'ono yabeera omwogezi ow'olukurato oba olukiiko oluddukanya ensonga za Bunyoro mu mwaka gwa 2023 mu kiwandiiko ekifulumiziddwa Andrew Byakutaga nga ekamala byonna ow'obukama bwa Bunyoro ategeezezza nti kitalo nnyo kitalo ddala okufiirwako omuntu ono atazzikawo abadde empagi nnene nnyo mu bukama bwa Bunyoro. Kalembe ayogerwako birungi byereere nga bagamba nti abadde waniridde nnyo obukama bwa Bunyoro era nga ye muntu atazzikawo kubanga abadde tasuubwa buli mukolo gwonna na buli kifaako bukama buno. Fred Mugenyi Ruchunya ng'ono y'omu ku baana b'engoma mu bukama bwa Bunyoro ategezezza nti omuntu ono bamusaaliddwa nnyo kubanga abadde mpagi waga nnyo eri obukama bwa Bunyoro kitalo nnyo kitalo ddala. Babalunzi abafuna ensimbi za gavumenti ez'okwekulaakulanya nga bayita mu nkola ey'okulaakulanya emiruka ya Parish Development Model okuva mu disitulikiti y'e Luweero balaajanidde gavumenti ebadduukiridde kubanga ensolo zaabwe zaafiiridde mu nkuba eyatonnya akawungeezi k'eggulo kyokka nga n'ezasobodde okuwonawo nazo teziyina waakubeera oluvannyuma lw'ebiyumba byabwe okutwalibwa kibuyaga n'ebisaanawo. Bano bagamba nti tebamanyi kyakuzzaako era balina obweraliikirivu oluvannyuma lw'enkuba eyabadde mu kibuyaga ow'amaanyi n'omuzira okusuula amayumba gaabwe nga kati tebalinawo beegeka luba wadde kye bagenda okuliisa ab'enju zaabwe. Ebyalo okuli Nsaasi, Tebariara awamu n'ebyeyeeyo mu ggomola y'e Luweero abayogi bakaba ge bakomba olw'enkuba okwonoona emmere yaabwe awamu n'okusuula amayumba gaabwe. Kati embeera eri eno terina njawulo n'eri mu Town Council y'e Luweero anti ebyalo bina okuli Kiwogozi, Kalongo ne Kavule nabyo abayogi bakaba ge bakomba. Ranga Musa yalina ebisingawo.
2: Abatuuze bano etusanze mu Kiyongobero batubuulidde engeri enkuba eno gye yatandiseemu.
3: Enkuba yatandise saawa ndozanga 11 naye kibuyaga yabadde mungi nnyo era obudde tukuba enduulu nga tunoonya obuyambi n'ennyumba nga yagala tukuba enkuba kibuyaga n'asitula amabaati agamu yagabuusiza ennyumba 3 tuva gajja eyo amala ne gawanika ku nnyumba waggulu.
2: Bano balaajanidde gavumenti ebayambe kubanga ensimbi zaabwe ezaagula ensolo zino zaali za PDM nga kati tebalina we bagenda kujjawo ssente zisasula.
3: Amanyi agange nze Samusemaganda Samuel Saalongo ntuula ku kyalo Mabaale bannange ssente zino baazimpa za PDM ne ntandika okulunda naye kaakati omuyaga kye gwankoze kwafu mudde bade nega iriro obuyambi kubane nyumba yonna baji situdembu yagayaji kubiye mbizi ziri mu banga umusana gwagala kuzita sina buyambi bonna sate gedenti obe kino kinangu ako
2: radio simbe yogeddeko nabamu kubasente bebitundu bino ne batubulira embeera abantu babwe gye bayisiddwamu
4: nze Luvega Henry ntebe we kyalo kino nsaasi nga nsaasi tuli mmuluka ebweje eyo ngombolola yeruweru anyi zaakoseddwa mawugo n'ennyumbu zaaguze tusaba ku buyambi bonna eri gavumenti zeyambibwa mu kitundu kyaffe nsaasi
3: emframeri eri mukati abaga kubanga mbadde nga ngabumulaba obwana bw'embizi obwo akaana nkatunda 15 kati yazaala 13 tukwadde kufuddeko kamu sukulu fees mbadde ngenda mumala naye kakati omusana bwegenda zookyera wano ezigenda kusigala byenfuna yabisanyadde kuba mwensuubirira byonna
2: ku lwa Sseddume Lubogola Simba nze Lwanga Musa wano mu disitulikiti y'e Luweero
0: webale nnyo munnaffe Lwanga Musa.
5: Okumanya bugagga si kirungi butamanya byolina kumanya.
6: Edda nga mu Buganda omukazi asibwamu ekitiibwa nga waliwo emirimu omukazi nga bwagukola baamuwa ekirabo gamba nga bwakwata ensenene amuwa ekirabo kya kumubuuka nga bwalima lumonde era nga baamubuuka ng'akabonero ak'okwagala ng'omukazi bwalima entungo baagikolera olukangaga nga bwakola olutono kiba kitegeeza nti anyoomye mukazi we era amugatta embuzi bwakola olunene entungo n'etejjulako omukyala ng'agatta bbasa eggwanga y'enkoko olw'okumukooyeza obwereere ebyedda bisasika nga tewali abizza bujja.
5: Okwo kwe kumanya bugagga
0: n'abatuuze b'okukyalo wanje ewa ekiri mu ggomola e Masuuliita mu disitulikiti y'e Wakiso bawanjagidde minisita wa gavumenti ez'ebitundu Balamba Rugahara awamu ne RDC Justine Mbabazi okubataasa kubanga bali ku bunkenke era nga n'abandi basula mu nsiko olw'okutiisibwatiisibwa olw'okulemera ku nsonga y'okufuna obwenkanya ku nsonga y'obwa ssentebe w'ekyalo nga bagamba nti bonge ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno balonda ssentebe waabwe Ssemalago Kisitu wabula mbo ate Fred Kiwanuka Ssegawa yeye wangamya mu ntebe era mbo kati abatiisatiisa sabwe Fred Mugabi yalina ebisinga ku bino ku Kisitu Ssemalago.
7: Avunaanyizibwa ku kulondoola ssaako n'okulwanyisa ddala akawuka ka mukenenya mu disitulikiti y'e Wakiso Dr. Juliet Nasuna
0: genda kubangutuusaako eddoboozi eryo nyongera kujjukiza nti Radio Simba yakutuusaako amawulire gaffe gano zo edakiika ziri 15 ze zakayita ku ssaawa 10 ez'olweggulo bwe gati amawulire bwegabadde ngo gakusomera nze Amina Nabuule Kajimu amala amawulire gagenda kuba ga ssaawa 11 mbufunze Tova Radio Simba Empologoma y'eddembe.
5: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
8: Eno ye ssaawa y'endala
9: ku Lubogola.

0: kujada muzamba kasiri sasatu from a mfe radio usimba mprogramme nujene yedembe tugama tina yensimbe tuzuno nyane tezuela bocho bocho wabini musatu zise kusawa ekumi yeza kaunga zikoru na koru wale baba baba wakutu kufuni dewano ntioli otia wasibi otia olimunonji wabangoli stede jujitilifo na kuzumezele kumina mnana mwazi kwa mnana mwaka kwa biri ya biri mkaga unakuruwa kumiri tukugama tikulikayo yes ting ide paka sawe gena kuweremu ya kaunga zikoru na koru wale eno ya mkulike course we have the tough combination uja kutufuna mnonji nyo the expendable improgame mvuka tukufunye mkaungezi wano ulide paso Wilson Bugembe akugami timbali kedembozi tukufunye wano netukubila buwejide chowaka wachuwala wano ngaganti nsimbi bio nabija uja kufuna ebi itilivu ebi fubu tukeno bija kwanga biingira ukuledio yao na ugambile tindara dara mkulikeo yecho chenyini katino kwebo wango tunde mtuzao ngulidize simba galimiyo koka limkeo kabelao utekasese tuka gwali kumulima gongo kula na wanyuko bunyusi tugama Bugembe tukufunye ila tukela kwanga tutambula nawe paka utunabanga tunyuka chija kwanga chitambula nga chiri masafu mele akaungezi wetu kome kide edale tuchimanyi wetu kome kide wewe edale darao nafu wetu kwetaga wale agangeze keko sinu microphone soja bulina digamba bifudu kamu kamua biduka supidi katabari kawawa nina munangi
1: asaja fumu suna gulia sulia wa musuna no mansu ziria kufumi tatata lukatu muzukuru wa gulimuli ya fempo logo mevubu kesa linda kwa rukwange tuwa gumida tagiri nya tugu sara kongi sikana kwa linda kwa kubili wiki mpia tigala maso vana tujitambu za mwezi kuno guwa muna yana mwesa na guwake mkuba bwetu njaba kwa mikisi inga atibwe tuweza kwa nafa kongi situguse tukunyuse obo ulia urukutu obo tulukute rujakwela gati mchambula bulunje nyo kwa fwe tulio kuli mbali mbali stress okubanga teku ingira atefe tukubese bese akonge situkutambuze ama firi duwa nange tuwa sasira kubanga fenari ya kubo atuwe kufa kutandika obulamu obulala mkwanu kwa kubangu bogeze museye emi uyu obo utandisa obulamu obulala jota berira na mabanja jote tagire ya taimu jote tagira na chinga mkunda andojo linya bulinya kujovali haba
2: ama omuzimu kukunda o mga mkazi gulina obuzimu
1: Gusa wala kwa kuteguze na buzimu na ye boba wabade mfumbo katikuwa kako sabanga liyo mazire mshara kose wabade u dingi dingi dongli
2: kati wakati
1: wabawo obulombo lombo mnazi kununga omuchara ye nabada sura no mwami nga mubira wamu wabawo bikole buka
2: ngomuntu yu akufudeko
1: yes
2: alina
1: botabi kola
2: akuma unakubo mkiri
1: aba kusakataraga uba mchara uba mwami
2: kati wine hey
1: aba kusakataraga iru sangolinga tamayibu wangu ngaga
2: kati
1: kati wabaya hii ya gambo mwami anzijira anango mwami achangoze sa
2: wabaya limufuzi waboda nga kuma okulie chemisaneka nga wade okulie chemisana nga kuisamwe gari kati rao inza no kubao samu samfu nga atuse
1: kati samu samfu gezembo umude mwao uondoezeza
2: ngaja
1: ilo ulia wanche kechamba mnyo la salumi
2: nga waga amudidi
1: hii
2: nga kulikita basi
1: nga kuja chido ila
2: chitegeza bobanga umagaru wa uchaya gara akudiri osegoro utakula mikole ejo no sigarango mlekede umuaganya okukomera o
1: nakati mpa mchala wa mageze mikole utajikula anga
2: umanyicho matachanja gara konziri kumudira
1: saka kati ya uwabere laga ufuza nyagunu buwangwa nisi
2: wani agade mpunye chibuzo wani agade omutu akole mikolo leme kumudira
1: wabuta mudira nga simu komera u achi nza muna ibombanga na limu wakala saka la mumara komirem chisubu lukwa achi mumara kemire
2: by the way chitu
1: zubede ya namuwa ukana kondi musi ya miyo yali musi
2: nga ha
1: kukunja kwa wabaya unagira nga singa kusukari jali obu nuzi
2: ate joli yeri jola zeyo te wabayo waliyo
1: anti ili oli agenda asolo kugamba kati wali uo mchala ya tunyumiza ya gamba mze mando ya yeja mzimu kwa bangu kwa janga ni kukosa ni inga binyu mila ni ngambo voli yao asigara inga achanzi jira
3: subaru kwa ambara noge na nensigo zena kati wadewa na mayayi na zote basi kukidi za gena nazo kati soda mnyue baso kwa ule mfuka
0: mukaunge zinga kano wetu jide inga kuna through theater haba kungu bazabe nja uroba na katemba na balala bagenze okweta wa mkujukira wamono ukulaba nga obo
2: obwenja ulo obuyimba
1: obwa Alex Mukuru
2: ebi muku mizanyo jazanye
1: yes
2: ngabali muku mujukida kuna National Theatre chitalo nyo chitalo dala tuwanono lumugula Simba tuwagala okutusa okusasura kafe eri famile okusasura kafe eri banywa nyimwena abali mu industry yo eyo kuzanya emizanyo eyabayimbi nabalala tuongera kubasasira konti chitalo nyo chitalo dala kuna National Theatre wabade ukulaba anga bali mukujukira bimu kwebyo Alex Mukuru ukulaba anga bali mukujukira bimu kwebyo Alex Mukuru byakolze ngachali mulamu twagala okubategeza ngafu abamukulikeyo mu program weno tukungubagira wamune famile Alex Mukuru yakolanga program weno sebu ya mukulikeyo era twagala kubagamba nti kitalo ngafu rubogola Simba olunaku olwenkya tuluwaddeyo okusobola okulaba nga tujukira ebyo Alex Mukuru yakolera wano ku rubogola Simba.
1: Bade maina fakati mukunguba giranti yakolanga program yeno. Twali koloveza mwaka yimbake aka
2: galero wachitu kolwe byanga kali wano. Awese kumaze.
1: Onina.
2: Obado ya gala tukakolo byanga yeke nyini wali wano. Yagama tiba na Kampala ngabogera. Chitalo
1: bana Kampala babo
2: sibane nya bagena de batada maduka omoyo gwo mugezi mukama kat

0: Funa kubusa busa yado kutiamu yado kwekengera yesu ya bag muso ya feyo kumini kumina munana zisa kusawa ekuminemu eza kongesu kuruna kurano kuna mani ya jitu ingiza nga kugamba mateka matankane matankane bikutabula butabu zinga mpare za baseveni nembela bubanga wetu we kutambuza business yo nge kutambuza mungeri ya mpare za baseveni toti ya mbela fetuba hao kusimulu kulabe bintu nga tumitambuza tuko miyomu kaungezi nga kano ukubange nsonga tuzitambuza nga busungo zitegera aliati ya nkubito nkubuza konyo musajia wangalika sanda oba na sanda banda bile waliao agaeti MC Seko liyote kasanda agaeti kwa liya uliriza nyo emprogo menu njedembe musajia wange tamare urugala kasawao kubuza kwenyo aliati ya mbanange omchara na wachara kubuza kwenyo omchara alisa idizari ali yanga tinsempayo na mpuliriza elasiza kubako na siku uliriza kubuza kumchara musa ebugorombe yanga ambienti katiembe lange tabusi abantu wa omuke bachiamani mwamala doa okulondebwa era ne muwebwa obuyinza okulaba nga mulamula ebyalo mubalinze balayire tebanna bakuteeka ombeera ya kulayira kwa bachiamani ba byalo ate n'ekirala abamu abawangulwa banyiga ne basigaza sitampu
1: gai wa national group wa national media group lero mazali wage
0: anyenye
1: nugai wa HVD n'obugali maso Ivan Kamana
0: wawa
1: ON TV jakola reporter hona Ivan Kamana tommanyono yukayo yutumanyi
0: dedo mazali bwagi wegundi we ava mu eastern oba wa alaika wa mu eastern
1: bana tukwagaliza mazali wa malunji Ivan
0: baba mekabe wayagaliza wa amanya genda gategedi katiko mya wali ogaye tumwagaliza mazali ba maru
1: kati bategedda nya
0: chimala mbukata. Chimala
1: Ivan
0: yeye yoyo
1: ndiko mumali zimuve ko kulebirala
0: happy
1: birthday Ivan Kamana kasubire kati yaga ba mwali mu
0: kati atikati chivi
1: wachole mira kulinyalya mtu yakalani probabu oyogera limuli okawu oya kutike wamwe
0: tuchimaze
1: mongero mutukula
0: Nema na yeze kakubuli kati kwa manya gabantu tebaba bwawa nti ba musentu ne kati
1: kwe
0: chikwe unyisiza chichi ngato sasa
1: honorable minister Chris Valiomus asazo kuviranga mkwano kwange ate atigiza nti
0: singacho watandikide
1: bagenda kuwe bwensimbi zabo milioni emwe mtwala abiri mu plus
0: wama akamwenyu mwenyu kakano ketimbie abasao abagezesebwa Obaba wenzo kuita ba intern doctor. Ngabacha ali kumirimu
1: nga. Fawa kubide ngumi batu ocheyo.
0: Tomu kubide ngumi. Oba kubide mudomo.
1: Oba kubide mudomo batu ocheyo.
0: Na ye vako ebi. Ebi yoka ambati ugo chayo.
1: Abiri mbuga gwera mtaxes. Kumpi bafuna 1M kaji.
0: Yes. Which is okay. Na ye luli. Wadabiyo musango guaba sawo.
1: Yes.
0: Balibe bawa kuata.
1: Baba wa de bail. Sikumitole mikabuka. Sabiri abiri.
0: Ejo. Baba wa de bail. Na ye chabade umu koti wa chilabi. Baba jie kama tao waliwili ni tao waba sawo gebambala baba tuse mkoti ya baga amu jie kwa itao ino koti sidua lilo yes nebali gambla nebali ukaba wabiru bali beka la kase langa beka la kase zensonga emu ya kasimo kawe aka ino kubawewa
1: wakaja mwezi
0: okufa mgovernmenti
1: yes
0: kati buwabanga minister yobu yoburamu bali omusi ayimiride ku floor ya parliament nakakasa tibajja kubawa akasimu kabo echo chigenda kuongera amanyi mu basawa abo abakola naye nga bali ku milimo
1: sele bisinga kibinyo omuntu okola nga taliko organizing bwa
0: bacham
1: bad omuntu waba akola musime mungerie chona chagata either ku company yo oba chagata ku factory yo oba chagata ku dundiro lyo ainusimi baba sawo manu baba nga bayamba kabas siga amati babereyo nga batudde butuzi

0: naye abantu balina okwawula
1: leta gundi plasta lukakwata ku kisago kyono abana yayamba
0: kati abantu balina okwawula
1: ejo emirimu abaali badde bagikula bali badde basasula buwana na million na million
0: okutaasa obulamu bw'abantu
1: sikyangu
0: kati waliwo abasawo
1: obatagala sima musawungu wa mpyo wa million bisatu agule just motoka mpya what are you
0: ategamba balina okubaagazisa nti kino kye bagezaako okufuuka
1: that's it
0: tichuja kuba kibasasula n'okusingawo kubanga bakyasoma naye bwe baba bazeeno mu malwaliro okuyambako abasangiddwa bonga bali ku
1: pelotya
0: olina okubateekamu omutima ogw'obwagazi ogubasikiriza okwagala profesyono yaabwe
1: bakwanisa omulimu gwabwe
0: kati n'okusinziira ku nsonga eno abasawo bali emit
1: bayitirivu bali mitwalo
0: bali 12 mubina mukyenda
1: yes
0: kati be balina okusaasaanyizibwa
1: mugwanga
0: mu bitundu 77 mu kyonza okuyita medical sectors
1: ekyo
0: 77 naye bwaba nga batwala kamiri kwezi siwa byawo akakadde kaba kabamala
1: zafe nesabono lito omuddo ngalika za emirandira jago okufirira wansi ate mkwano gwange nogera maso okupenda ngalikuwa obudde omwaganya obakaseera mosimbira emereyo mu budde wefunira eddagala lino okuva mu dduuka lyo eryebulimi erikuliranye oba okuba ku simu eya 0730030803 ngambe 0780030 803 ojja kubera mukwano gwange ate okumanya ebisingawo babukola chemical industries bwakulwa amakungula amasava
0: mukulikeeyo twasazeewo okulaba nga bawuliriza baffe twagala okubayingiza ng'omalako weekend ng'olina ku ssanyu era tusazeewo okusobola okulaba ng'eteekateeka yaffe ya buli lunaku twagala okulaba ng'ate tujongeramu ebinonogo ey'okuwangula n'ebbinga masavu ka tusazeewo tusobole okulaba nga waakiri ku njegoyego ya wiiki ng'egwako omuntu tube nga tusobole okuba nga tugoya wiiki ya wiki ngegwako omuntu tube nga tusobola okuba nga tukusanyusa ogenda okuyingira mu wiikendi ng'akasente kwokalina kati mu wiiki wano wakati sigala ng'ozanya okuzanya gwo kwe kujja okubanga kwesigamizibwako okulaba nga oyingira wiikendi ng'olinamu kasente wano bwetukugambira nti wangula amajja obeere mugagga oyingire wiikendi ng'oli sitede ffe wano wakati mu wiiki genda maaso n'okunyiga koda olwo nojja kusokola okuba nga omalako wiiki ng'oli muwanguzi oyingire wiikendi ng'oli muko kasente ebintu bikunyumire n'abanafu babingo masafu basomere kodi baba
1: mwana gwe weekend kakati lwakubiri buli naku kakulo okutaano tujja kubera tuwangusa twagala kugabira kasente akawerera ddala n'ekyovimba munamajja mukulikeyo n'abanafu babingo masafu onyiga *255*9#. Ngambye onyiga *255*9# nonyiga okojibwa ke kubebiriza okwa ku mobile money jokoma okunyiga n'emikisa gy'okuwangula ojja kubira wangula gambye nyiga *255*9# nyiga oke nkumibiriza okati zikulemesa kubera ngawangula omusimbi omusava ate omuyitirive nnyo ebitubirega bitutambulira bulungi nnyo nnyini ddala
0: okitegedde ekintu ekyo kati nonjagala tubuzeko ku mulangira galabuzi kironda oli otya munange twagala kubuuzaako
1: omwana wa ssebo oli otya mutoowo ng'onsuuliridde
0: okitegedde
1: onerabidde naye nga gyeyisebo nze ekito kyo basajja ffumu otuva munda yoli olulangira
0: okitegedde naye obadde okimanyi bulungi nti essaawa ekuli ku mukono byebala essaawa ekuli ku mukono bwobanga okimanyi bulungi ng'ogirina ngaera ogitunulidde
1: mpulira
0: sigwagifuga
1: of course sigwagifuga kubanga akadde bwekakuyitako gy'obadde olaga tusobola giza
0: kati essaawa ekuli ku mukono bw'oba sigwagifuga kiba kitegeeza ekintu kyoba tolinaako buyinza kireke ng'ekintu kirinaako buyinza kireke mukama katonda atugezesa mu bintu bingi era olumu ebintu byatugezesaamu tuba tetubirinaako buyinza naye ate notuka ekiseera ng'ensi ogitaddeko nnyo amaanyi maanyi
1: n'owalirira
0: ng'ekintu tokirinaako buki tokirinaako buyinza omukazi akugaya enkukyayi tolinaako buyinza kuzza kwagala
1: osanga olinga akutte akacupa k'obutwa

0: Mbo mkaza nchai, eleo mkaza wakunchawa, kankulechi, kanewo butuwa, mfe kunsenu, kumandaba chala baitiri vungeni mido yebi nyebwa.
1: E chituwe chumu chota ina kwa buyinza.
0: Chite.
1: Chileke, kuwanga chitu, chikulete lo kwenye kememe.
0: Yes.
1: Niotuwe kwa chisele kufuja mpresa na ukwela likirira.
0: Obulamu na obu chankara
1: ya. Kwa chiri zante chocho mkama katonda, e chocho mbade sichiri na kwa buchi, buyinza. Naka la kenja galo kulekira abantu
0: wa. Kwe chono, nabate nange ndaba, nga gundi ba nabaye onja, nga kasasiro, bamule, duliwe tuagira. Na nabula kukatono gamba government, bane choku yonjo, na kumulu yeso yue. Kwe chibachiga, ya choku yola kasasiro.
1: Ah, dewai, muzibe bwamara okuona nga atunula. Kyasoko kusula guba muji. Mugo.
0: Mugo.
1: Atenga gubade gumuyamba nyo
0: yes.
1: Nga akyali muzibe. Okitegedde.
0: Tachara taraba.
1: Aha.
0: Mukadda ko bwalaba.
1: Abantu abesade bisingo obungi, bwamara okutuka ku buwanguzi. Batulamye okwera bilaje bakola je.
0: Bayise.
1: Je bayise.
0: Ni era bilanti.
1: Ayino kujukira ati, ayino kujukira ja ise okugenda jaraga.
0: Aha.
1: Biyabiyo, tuwakana tuwibale kenao.
0: Ati ya uno kunyeza makago.
1: Hey.
0: Tukira bwa wachawe bia mkuchaya. Boba mchala walina mukaru. Genda ke muga.
1: Kulika yesebo.
0: E muga.
2: Tuchitegele sabuni wa magic sita. Ayo zaburu unje ngoye na azitukula. Azitukuza. Ati mchinabida akola yochi. Mugenda kugambu kensusu. Kerenga matama gami use. Funa yuka sabuni kampiri yoleza. Funa yuko kukadito. Atisali. Ayo ibe. Olunda biru undi antipagenda kubisubula basereke nsisira babiserese nsisira zaabwe.
3: Alex Mukuru. Yomu kubantu abatandika wo no kubanga wo. Radio Simba. Femwe mwefe. Echafa yuchino techigenda kusangoka. Kuru wakusatulu nonge na kuzo mwezi kumina muenda. Radio Simba. Kuru wabanyini yo. Abakozi bayo naba uliriza bayo egenda kutu usako obulamu obukozi n'obuyiya bwa Alex Mukuru obutasobola kwerabirwa tuwadde yo lunaku ololo na okuva kusawa nyezo kumacha kutoka sawa 12 ezakawoza bazana programu yeke nyini je yakolanga ko Simba tugoberere tumusime era tumwebaze mu ngeri enjawulo mu bigambo bye Alex agamba omuntu tasanye kweralikirira kintu kyonna mbulamu. Ebintu byosobola okukyusa bikyuse bireme kweralikiriza. Byotasobola kukyusa biveeko bireme kweralikiriza. Omulamirembe Alex Mukuru.

0: Samo kusanya mukwara bwa kayimba karuje nyo bakaise samo echane chwali chunga chimba buru
1: bamwita ava peace
0: ava peace. Hi baby baby I need some, what is she asking?
1: Ah kugamba cha cha yagaro kweyongeza
0: eh amwewe ne amarewo
1: amugana cha yagara yakalala
0: abiri munyesi kana kufera sikone saa 12 mukwara bwa chalo kisendere bwa simba na gambi wali kusasa jack kufera 12 bwa naiga tuska na bila namu tatu jack kwa DJ JRB abirenga taja pa muziki ugwa kale kale kwa linyo bana vuka msemto achenyu debi ko bi ebi tega tega ebi kungo fula ebi chanywe decho fula ebi nunga kuba na kugamba abaye ayakala jukube itebite so jirinda mkwa mkwano kwange enyibe zila sinze mnuna kukwena ngate zocha ajakwe raja nenga tambla fenda mkwano kwange kulisa inyo nekwe mazako jina jodrusa kengaro mkwano jafabali ya kalugoba kaza wagamba tiyo mrunji mira amato mutanku za konyo nebile mkwano kwange isa ya mle kuliriza na mbuna matumbu dabali ya simba wali maugula gamba tiyo mzee wangu mbuna ngira kate ka Lawrence nebile mumbe jana bisere mumbe jabirabo mumbe jazawango na mbuna matumbu dabali kumide kusedume Bugura Simba kati niwe kujukiriza negama ntio kulindija tuwachari kubanga liji kumoku chanuru nubana famasa nwe tutoka wona wo ompira kubuge nda kukuma mkwanu kwa muna nge nusaku nyumiriza kakosi banda nge wali mama baito wabati ya wu abali ya wu abali ya wewamara taba abali ya wewamara taba chintu ngena nino kubira nzije nababakira nchi matabule tabule wani wakati nina kubera yoko wali yesu wakati sambuzi au chukira kubira kubira kubira mkwano wangi wamara taba Remy Scrap nina basa vule ndiba kuro kutano
1: ati ugendo kore lo mpilo kusoko kwa premier league
0: aba 22 bet wangai tukende tukwiri tisa 1 to bet 22 bet na bubwe
1: okay.
0: Kati au premier league kuro kutano au wamara taba muninde vanange nina okay. Basa vule ndiba muna mpilo yase ne coventry kujukiza ka 22 bet wakati mkwano wangi eche chisavolo kubira ngate chitambule dola bunu chinyo bugula wondo account yone 22 bet no smakati kubanga 22 bet e gaba bonus kuzesa bingo masavu kuzesa kodi ya simba promo code simba fm
1: okay.
0: Gula wa account yone 22 bet gena ku www.22bet.ug kubanga okay. Gula wa account kakati utani kusiba usuro kusaku dipost wama mituwala atano wama mituwala na mwenda aja kuwa kuwisiba wama mitu nchikume kuchikume okay. Atembe rebe renge kutambulia bulu nji nyingi nila sono chumana for 22 bet mamle benjo pro kufuna bonus oyu kuteka mtesi promo code Simba FM.
1: Okay.
0: Chigwa. Hebe itubi nga kutambuli.
1: Waliwa umwana watu wovu wala wapamita na ntongo aliet. Atufuna nyo kumkutu kafugwa TikTok. Atugovelela nyo. Tuwagala kubu za kwentu webari. Hema nafoba mogo bagati ya kaungezi kafune burunji ngoli stede. Mubanga tuturaba ku TikTok. Ovagu osemba katifuna yo esumio ASLza. Usubule vili nyo na ukutambula no umurindo. Bagati katitekilo. Infinix over Itel. Oja kujifuna kurodi. Oja kusasula mpola mpola. Dachika 15 usubule kubanga wafunye desumio. No deka. Ango listed kati ya tetu gamati yangu wa mwangu nyo bubanga osobodo kusasula sente mwamieze satu ejisoka osobodo no kuda yono bagati kati ya temu mpore yone kuka sente akakaru
0: yes.
1: Nge mituala satu mwete arubajia kujukua haba mogo baga matitandi kakati overenga na otambula no mutindo ngofune sumu ya sere za rubati lunene nebobo ya gara yenkana wa chikacho na choya gara bajia kujukua bakubile ku 0200 005 800 ngambie 0200 005 800 oja kufuna ukuyambiwa kuva kumana vaba mogo songa tera tongero kujukiza kunga tugamba tiyo butonde mwensi chintu chukuru nyo mubula mubwa fwe obwa fwe nyini nga bantu kati atecha avunanyi ziweda tubukua tenge chatika kubanga yebuta bao na fili tusubula kubao kati atina kuzino ebibida bingi bisa nyizidu wao atenga na abantu banji abali yeyo basimbe mitina yenga ateba zisimba chitono nyo kati tubuza okusimba emiti mu bitundu byaffe kiyinza kitya okutumbula ebyobulamu
0: yes
1: okwongera ku bungi bw'emmere wamu n'okwongera ku nyingiza eyesente mu maka kino kyekibuuzo nkikudire mukiga nti okusimba emiti mu bitundu byaffe kiyinza kitya okwongera okutumbula ebyobulamu okwongera obungi bw'emmere mu maka gaffe oba sente zeziinzo kubanga zeyongera mu nsawo zaffe oba makaga fe kati ekyokudda mu kyangu nnyo ojja kubanga bobo kyofunye ojja kubipinga ku namba y'essimu eno eri 0206300m32 ngambye 0206300m32 bajja kukubira bwana aba kukubide ngomazo kubipinga akatambi bajja kako atake dobozilio olonomo dobozilio lija kubaliza nyibwa mu program ya feyo butonde bwensi ku Sunday ku saa 10 nemo ezoregulo oja kubanga osobola bulinyinyo okuulira chichicho wadam ku kibuzo cha feyo owaye tata
0: sebo
1: waliwo abasajja babadde bali mukutunda kasoli nga kasoli no bamutunda mu company manyidwa nga Air Pro Industries eranga kasoli ono babadde basubira nti bajja kubasasulanga ne bagenze nga babanja naye nga tebabasasula ekidiridde abantu bano abasubula kasooli kwe kwayiwa ku kampuni eno nga bali mu kugibanja bubi nnyo kampuni ne batuluwa ku kampuni eno nga bali mu kugibanja bubi nnyo kampuni ne batula mukode ne bagati mwe muddeyo mutemusalimbira waffe wano muddeyo naye nga be bagamba bawulira babadde wakajagala okukakana polisi egenze okujja okubakakanya nga bawulira kati nno tugamba bantu nga bano bwaba bawaddeyo ebintu byabwe batera nnyo n'okubikola ku bantu abalima ebikajjo ne batwalayo ne batabasasula
0: banange
1: ebintu ebyo si birungi
0: naye kakati bwembaga kasoli mukuba ne mutunda emmere ne mugifulumya bano namu bawe bafuna amaanyi dadda lwaki naye mu Uganda buli omu anyigiriza munne
1: okitegedde kati kwe kulabula era kwe twagala okukola abaana bawummudde
0: obunafu buvaawo obwo bukope bwawa
1: ebyetaago bye bingi toyagala kusasula
0: kakati wiiki satu ngaba

0: kyekiwanja ky'ebyemizannyo omuli amawulire g'ebyemizannyo okuva mu ligi ez'enjawulo wamu n'ebyemizannyo ebirala katifuna amawulire g'ebyemizannyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako egerman kino kikulu nnyo ngeera ova wano olwo ddeeri gye babiteebereza
1: 9 mu musanvu kasise 3 fm mafada simba mwe banyo kubira nga mutuwuliriza mwe banyo kubira nga mukyaliko ddala bulungi nnyo paka saawa zigenda kubira 3 ez'ekiro olunaku olwaleero kiwanja kya byamizannyo era nga bwetyo bwe tuba tuyingiddewo okulama tino kikwera ddala bulungi nnyo onyiga sita 210 sita 20 sita 43 hash n'osobola okubanga ofuna empiira egyo nga bwetuvayo kuba nti tino tugikuteerayo kugambye sita 210 sita 20 sita 43 hash n'ofuna VIP VVIP olukalala ordinary byonna n'osobola okubanga obifuna ng'oli wamu ne bannaffe aba 22 bet
2: Mzanya gafa mugwanga Uganda gakutusibwako 22 bet katifuna ebitundu 10 yenyongeza kunsimbi zosoko kuteka kwa account yo eya 22 bet osobola okwewandisa ngogenda kumukutu ogwa 22bet.ug wewandise ngoyita kumukutu kwa 22bet.ug
1: Yes, we want to send you to the 22 bet. www.22bet.ug. Osobola kuba nti nokikolera ddala bulungi nnyo. Era nga bw'otyo n'osobola kuba nti nofuniramu ddala bulungi. Bagamba batya nti okwewandiisa bajja kubuuza promo code teekamu ekigambo Simba FM mu nnyukuta entono. Ojja kuba ng'osobola kuba nti nokikolera ddala mu mbeera eyo. Ate era ne bakugamba nti sente z'oteekako bajja kuba nga bazikubisamu emirundi 10 ku buli 10. Era nga bw'otyo bw'ojja okuba nga mu butuufu ng'omaze okwewandiisa sente omaze okuba ng'oziteekako bazikubisizaamu emirundi 10 ku buli 10 awowo otandika okuba ng'obetinga emipiira mingi egigenda mu maaso jjukira kino season yazzeemu kitegeeza nti awowo ojja kuba ng'ofuuka omuwanguzi mu mbeera yonna ate era mu kwongerako okugamba ekyokufuuka omuwanguzi kwe kuba nti odds ojja kuba ng'ozizuula nga nnungi nnyo n'ebintu ebirala bingi byejja okuba ng'osobola okuba nti noweegattirako ddala bulungi nnyo ne bannaffe aba 22 bet embeera esobola okuba nti nekutambulira ddala nga bwefaanana mpolampola omufumba osimbooto wendi bulungi nnyo okulaba nti no buli kimu tukifunira ddala nga bwe kifaanana naye nga tebeera bina kino okuwangula emitwalo 50 n'onnaku olwaleero gyegiri ddala bulungi nnyo era genda mu maaso osobola okuba nti no okyenyumirizaamu nga bwe kifaanana onyiga sita 255 sita 91 hash ofune emipiira ofune bulungi nnyo ojja kufuna emitwalo 50 kasita akalulu kanaakwatibwa ku ssaawa 2:50 kwe tujja okuba nga tukwata akalulu ako era tujja kuba nga tukubuulira naye asobodde okuba nti nawangulira ddala obulungi nkugambye onyiga sita 255 sita 91 hash ojja kufuuka muwanguzi nga bwe kifaanana gwa MTN nawe wa Airtel genda maaso tusobole okuba nti noonyiga era ojja kuba ng'ofuukira ddala omuwanguzi mu mbeera eyo era ffe tukulinze bulinzi we tunakwatira akalulu ako akusaba 2:50 tusuubira nti no omu ku gwe ajja kuba muwanguzi mu mbeera eyo teekako sinja 12 zokka naze bakusalako era ngeze 12 osobola ozeefiiriza noogaa nti ne ku mulundi guno kangezeeko nsobole okuwangula era ojja kuba ng'osobola okuba ng'ofuukira ddala omuwanguzi nga bwe kifaanana mpolampola era kye tuyinza okuba nga mpozi tugambirako ddala abulungi nnyo okusaidiyo bingi bye tulina okuba nga mpozi tutunuulira kaddeko kake kajja okuba nga katusalako era nga wengenda okuba nga ntandikira olunaku olwaleero mu super 8 olunaku olwaleero tusobodde okuba nga tulaba oba yinza ogiyita fufa super 8 olunaku olwaleero wali ku kisaawe kya Ham Stadium enakivuo olunaku olwaleero tusobodde okuba nga tulaba abalwanira ekifo ekyokusatu n'ekyokuna nabo tusobodde okuba nga tubalaba ttiimu ya SC Villa ebadde ettunka n'ekitala nga bwe kifaanana bwe batyo bazannye ne bakola maliri 0-0 bakoze maliri 0-0 bwe batyo ne bagamba nti kati katugende mu penalty tulabe ani asinga munne era obunnya ne babuyingiramu naye goalkeeper wa ttiimu ya SC Villa Hassan Matovu yafuukira ddala omuzira olunaku olwaleero omanyi kuba nti nasobodde okuba nga akwatako penalty 2 mu kisaawe oluvannyuma lw'okuba nti embeera bwekyo bwefaanana penalty ya Nicholas Kasozi ne Jerome Kirya asobodde okuba nga azikwatira ddala bulungi nnyo omupiira guno olunaku olwaleero bwe batyo aba ttiimu ya SC Villa basobodde okuba nga bateeba nga bayitamu Najibu Yiga Patrick Kakande nekubeerako Regan Mpande ne Frank Sebufu bonna basobola okubanga bateba penalty zaabwe. Penalty emu yokka aba ttiimu ya Kitala gye basobola okubanga bateeba bayise musambi Emmanuel Waswa yasobola okubanga bateebera era ne baggwa ku mugatte goolo nnya kwemu mu penalties. Bwekyo ttiimu ya Sivira nesobola okubanga ekukwata ekifo kyakusatu ate nga ttiimu eno eya Kitala eba ekutta ekifo kyakuna mu mbeera eyo nga bwe basobola okubanga bazanya. Olunaku lwaleero tusobodde okubanga omupiira gukyagenda maaso wakati wa ttiimu ya KCC ne NEC bali mu kuzanya finals za super FUFA Super Cup bali mu kuzanya olunaku olwaleero oba Super 8 nyizo FUFA Super 8 bali mu kuzanya finals ku budde buno bwennyini era nga wetuyingiridde wano nga bagenze mu kuwummulako era nga ttiimu ya KCC ebadde ekulembedde NEC goole ebadde mu kubwerere Said Mayanja mu dakiika ya 38 asobodde okubanga akuba penalty eyo bwe batyo be bakulembedde omupiira ogwo guli wali mu kisaawe ekye Nakivo oba Ham Stadium abo bali mu kuzannyibwa ku budde buno era tujja kubanga tukubuulira embeera nga bw'efaanana bwe batyo bwe bali mugenda maaso kuba nti no bazannya FUFA Super 8 nga bwegenda maaso mpola mpola nga tuvudde awo ate ne tweyongerayo mu maaso mpozi era ku mawulire amalega tuyinza okuba ntutunuulira bwe twogera ekibiina ekitwala omupiira mu ggwanga lya Nigeria bavudde ne basobola okubanga bagoba omutendesi bagobye omutendesi wa ttiimu y'abakyala ey'eggwanga abwe batyo bamuyita Justin Madugu bamugambye Madugu tetwagala kuddamu kulaba bwe batyo bavudde ne basobola okubanga bamutegeeza jjukira nti kino akakiiko ke twagambye ke basobola okubanga bateekawo akagezaako okulaba nti kino katunuulira ensonga zino lwaki ttiimu z'amawanga zikola bubi lwaki ebintu bitambula bulungi twetaaga ki okuba nti kino tukomawo mu mbeera eno baakubibwa ku quarter final ne bagibwako era nga ekintu tekyabatambulira ddala bulungi nnyo oluvannyuma okuba nti kino okugibwako ku quarter final kyekyasinga okuba nti kino kibakolera ddala bubi nnyo ku mpaka zino eza Africa Cup of Nations ez'abakyala ezibadde ziyindira wali mu ggwanga lya Morocco nga badde bazannyira bwe batyo embeera teyatambulira ddala bulungi nnyo nga bwe kiri so bwe batyo oluvannyuma okuba nti kino bagiddwako ate nga jjukira kino be badde bakamenyo ab'ekikopo kino Cameroon yasobola okuba nti ne bajjako era nga jjukira kino Cameroon yazze nesobola okuba nti netwala ekikopo kino bwe batyo ne bagamba tetusobola kukkiriza mbeera efaanana bweti ne bamugamba mukulu tambulamu jjukira nti Nigeria kuva ekikopo kino kuva ekikopo kya World Cup kyatandikibwawo y'abakyala Nigeria abadde agendayo buli mulundi abadde agenda ku mulundi guno tagenda kubaayo ku mulundi guno ekya 2017 tagenda kubanga abeerayo ate era ekirala kyoyinza okubanga otunuulira empaka eza Africa Cup of Nations era nga yabadde ne defending champion bwatyo basobodde okubanga babukimulemesa kati nekitegeeza nti nno ebintu biba tebitambula bulungi nnyo side eyo kyabadde balina okukola kwe kubanga omutendesi yasooka obbaviira yagende nga bwe bayiye ebirala ebiddako era nga bwe batyo omutendesi basobodde okubanga bamugamba nti nno agende batandise okubanga banoonya omutendesi omulala agenda okugira nga abatwala mu maaso nga bakyanoonyereza naddala ku nsonga lwaki ttiimu y'eggwanga ya abami tekola bulungi ttiimu y'abakyala nayo tekola bulungi balina okubanga banoonya ensonga ezo akakiiko baakateekawo bagezaako okulaba nti kino bakola alipoota namutayiika gye bajja okubanga babuulira eggwanga nti balina okusinza betwazudde bye bino twetaaga okubanga tukola kino ne kino ne kino okulaba nti kino tugezaako okulaba nti kino tutereeza omupiira gwaffe wano mu ggwanga lya Nigeria ffe tubalinze tujja kubanga tubitunuulira byonna nga bwe bifaanana.

0: years of serving Uganda.
1: Yakubu, ulina umeka kutuze nimire nukati. Obulimi obukoye, priwe simbe mbogazi baruka, tezi zimba, akasanja kazi tigomia. Epa atuare banga dene, atewa akula ba mutono nyo. Katino utunguru, ukala kumitwene ukona. Atewe nkungula bubatewe nkananga, nangabu vunda mangu.
2: Enziku zo sigawe wali obuzibu. Siga, Proctor Cabbage, atamanyika sanja. Aweza kilo nyambo na kunsambu.

0: wachari nyo ebyokusaga gamba budo yo chumu kambodi nanyini kodi abagalo kamara banaja dundu tuli kusimba rubugura uruguma kasozi bukoto wetu sinzira bana bekamwe abo kumusam linda ko ulira abo kumusam tuli wamwe sa mwe abo kumusam lunakurwalero sasura sente tukirire tugenda kiboga erwamatao tusalamu wetu ti paka mukabo wetugenda tutwala timu ziri biri ziti tukubabeyo betegese dambu batusobola enda mumikaga koja muminana ayagala mwenda bade wa magwe muwairiza kavuma mugoro chibwa wakati matini ebali akuwe misamvare tezi kurosi arafase muga wagala chisawe adibayo yobali mweri eriti mukabiriti sazule senti turumba lero tewali muzanyo bwana joshoyo ya tisitisi avida azari omukambodi bwana abudu sitivo biribita ulimuta semwana oh. Bas era muna banna tuli ukuru bogola sima manze savo mukambodia wa saba saja kwele singa zuda VIP ne VVIP teri agamba yo iye na kugamba bolinda tugirebo toti munu kale no ama ulide gaga no ngaresi hebye mizanyo sirio bambi sirio dabayo akati agavako eri agavako nze mweba kenze mujinde keko sita biri tanu tani sita chida bobiri sita mwash ok era kojange ndawula loja zina ulira ngandibu yenti era agava keyo no agava kukumani amanyi davu kati nyengi lido mwri mugugwe vila ango sita biri tanu tani sita chida bobiri sita mwash rumba sewetu tewetu wikora Barcelona emaliri zebjo nebi ya Rodrigo Hernandez kasekanto bukado bukwata mkaga mbutani mwitu waru makumi ya na kontrakti ya miyake ina yajia ku Manchester City biri kumina muenda Rodri sio ni musamu za maziu emipira bibiri chenda munana egora biri munana asisti asatu mubiri ebikopo bya liji bina FA Cup biri Carabao Cup set Community Shield emu Champions League emu UEFA Super Cup emu FIFA Club World Cup emu wono mugate ebikopo 12 balando wina biri makumi abiri mwesatu aina muzanyo agenze ku timu ya Banafa Basuna chiwede Mikel Arteta amatwe ni komanda mudogo mutene super timu ya Arsenal agamye nti bagala bafule Arsenal timu nga bajita kagogo ngomwangwa gamanti wayu gamberi kagogo nti ngomanya ategeza Arsenal nga timu tekonu wako ayagala kujifura bagala agamye nti ayagala bagala kufura Arsenal timu etagambu wako iranga neba nyini ya baji wakile baba yimba ganti yifabata gambu wako yifabata kunu wako yinu aseni etagambu wako nda aseno soji italu tagambu wako sita biri tanu tanu sechenda bobiri semu ashirumu VIP ne VVIP tuli ukuri bagora simbe singa zona maweje innocent ya gambi na isava geboraba aseneyo yakubye Mani City Mani City na sobora nga yayenje busenyo kino kinzo tumalira obudde bungi naye mukize tujja kifunira time
1: ekisoka lwa kuba nti nno abantu abasinga twagala nnyo okulaba ekyo ekintu ekiriwo amangu ago. Bano bamawula na kasuza bawagizi ba ttiimu ya Arsenal wali wampe omukwano gwange oyo mukwano gwange akimuli omutugumbuzi Sam Mathias Walukaga honale bonkere tanyi nalibu sewungu ebimu ku bintu oluusi fe bannamupiira abawagira kirabu zaffe ttiimu nyingi ziiterezeza endala ziri mu kwongeramu mu sikuwadi zaazo abalala bali mu kuziba malibu abalala bakyali mu kweddaabulula nga batandikidde na kubatendesa. Man City asookera ddala okubeera omupya ye musomesa newakubadde yali wawo ng'omumyuka ndowooza badde yakafuna emirimu ebiri gy'oyinza okwogerako eminene nga yeetengeredde ku Leicester City ne ku ttiimu ya Chelsea. Twogera ku Man City wayise emyaka esatu sizoni isatu Man City eyakuba Champions League final 2023 ng'ekuba Inter Milan yaba Onana emubwerere gooli ya Rodri oyagenze ku Barcelona. Man City ku ttiimu yatandika kuliko abazanyi basatu abaliwo obudde buno gituli mu kwogerako 2023 kubanga Ederson yali mu ggoolo kati italiwo yagenda Dalinus ali kufana mbaki Akanji ali ku ttiimu ya Inter Milan Nathan Ake yagenze take Johnny Stones yakiridde Italy Rodri agenze ku Barcelona Bernardo Silva agenze ku Madrid Kevin De Bruyne ali ku Napoli Ilkay Gundogan yakitadda abaliwo mu ttiimu yatandika ku bazanyi 11 abaliwo obudde buno ye Ruben Dias oyo center back Jack Grealish yakomi yabadandi na Kuruni yakomi bukumi ku Man City ne Haaland mubatandika basatu 2023 sogera ku bya 2022 season 3 zezise nebuddayo buzi abali ku bench ku basera bidde Balapote oyo mugomali mu baka ya Spain yatambula mu Davida ku Man City Basagio Gomez ya Vauda Calvin Phillips ba musindi sokuru ni laba dita kuba Kurupaluma ali ku Chelsea Kaiwuruka yazeyo ne timu ya Burnley Riyad Mahrez ya temada Julian Alvarez alikuwa Atletico Madrid Otega yagenda da uyugulu kipa namba 2 yaliwo kati abaliwo abali ku bench yiliko Lewis Musai muto nokuba takuba Foden bebas garawo eyi Man City kati obali abazanyi abo ababiri abatakuba niyo budde bunonga bwe bali kale abava ku bench Foden aliko Lewis abali ku bench obudde bunonga bwe bali abo babiri n'abatandika mu squad yabali wakati bali basatu Haaland Jack Grealish ne Ruben Dias so timu bwetyo okuva ku goalkeeper Donnarumma ba Jessica Givadio ba Mateus Nunez ba Kushanov Makaguye Nico Gonzalez Mateo Kovacic twogera ku bazanyi abo bonna ba Omaru Mamusi ba Jireme Duku eyo squad nti betwogeddeko nti obudde buno tebaliwo tebava mu season ya 2029 n'abamu bagenze eno mwene gendo kutandika bamu bagendedde nga Nathan Ake Johnny Stones Rodri Bernardo batambudde mu mweno ne bagenda kati ttiimu ina mutenisi mpya n'okweddaabulula kupya mu nkola ey'emirimu nebugenda Kenya aluwa soloti bundi bujulira omulimu guno omupya newubanga gyobadde gwe gugobadde okola ofuna challenge kali wakiri ezeki fecho gusobola okubanga bakujja wanukuli eri bakutute walala nino ofuna challenge yeri endala nga wano bakozesa radio 5 abategeere ebya computer ezikozesebwa mu studio nga gyogenza ate bakozesa laduga so munkole yemirimu era ofuna okusomesebwa wakiri mu wiiki eyeesooka ebbiri esatu era ne bwojja ku mpewo wabaawoko ekisobola okutagalako okusinziira mu mbeera kati nkuwadde mulimu gwaffe gwe tulimu kuba omutojja amanyi enkuba gyetonnya nyinza obutagenda butereevu mu bya bulimi omukubi w'ebidongo bw'otwala JTB olwaleero ewantu ewalala era ng'omuggyeko kompyuta oba laputoopu ye ennyimba ziri zanaasanga muli esinga obungi ajja kubuuza gwe zinyimba ziri mu folda ki nezino ezizaaba azimanyi era akerabugisa ati bw'atandika ne PM ye wansi ogenda okulaba nga alumbye mpolampola kuba amanyi watandikira mpolampola ne wayambukira abaana ne basimba akagere akagere ne keeyongera sipiidi nekola ki obuvunaanyizibwa maani sito leero bweyina kuva ku mutendesi paka ku basambi ttiimu eri mu mbeera yakweddaabulula oba oyagala oba toyagala so bingi ba Eliot Anderson bakyagenda bagenda kuyiga bingi bingi muko kubanga n'omusomesa kati azze neye mulala ayina byayagala yatandikidde na ku office eya pep ya gament aye ejja kufuuka meeting room eyiye gye yalingamu ng'omumyuka w'omutendesi kati gye yafuli ddala ki eya head coach nti bingi nnyo nebyayagala kati okutandika okuteeka mu ngatto ze era ojja bisanga ne ku pool balina omutendesi mupya tatendekangako ku kirabu bwetu eri mu mbeera ya pressure ya bikopo boni mafe okujja obuzimu europa leagi yabadde kyabadde kyekango gye bali era byabadde akola byonna obajja obazanyi oba baleese ba sportinga abazanyi abajja mu nnono ya kirabu eyo ne ku levo yaabwe nti tebajjagula muzanyi wa bukadde 8-17-24 kyekinene ebirindi likodi leads yaliko ey'amaani niyaguza omuzanyi wa bukadde 48 goro kipa likodi ku tiimu yaabwe naye nga maani mu myaka gy'2000 yebagulako liyo Ferdinand ku bukadde 30 nga yesenta baka asiga okuba owebbeeyi ku bukadde 30 ebiseera ebyo naye yo yaguziwa bukadde ana likodi transfer so nkulaga nti bakooki abeera eyo ku tiimu efaanana bwetyo najja ku tiimu egula omuzanyi w'obukadde 10 omuntu naasobogamba nti era sava bebamu kubanga ba Kaisedo era bebabira batendeka erikozi Brighton Kaisedo naye gyabadde ku Brighton kyazanya kyonna nga bazanya Maniu azanya kakasa so nga ate ku tiimu ya Chelsea gyabazze azanya sente ze bamuguzi eyo bapuresha ndala eri azanya kakasa ba Maniu nti nkye mujja kungula azanya kakasa ba Chelsea nti nze mutu bimwina nga ndaba bibakuba byenkuba so nga ate bajja ku Maniu ate bikyukamu nga ate bamubanja bikupu bamuguranga bamuwana bona bwe levozeri kati ng'oluwuli walaba nti levozeri ni walinga muwana kyukati munene nu zikirwe tezikijayo oba lwaki abadde awunno nga kati laba gundi ono mwana ono mufalansa ono wa lefuti agundo kamala aliko tiimu ya Bayern Munich yava Crystal Palace erinnya no linzi luseeko nti olaba ebintu byakola mayikolisi ulinaga nti niikati yaliyawo ku Crystal Palace nga tiimu enene tezimulaba ulinaga nti era abikolereyo mu Germany bwojja ku national tiimu era najojo byabantu so obuvunaanyizibwa ne neeyisa byanjawulo okusinda wawooli gw'otaawoze tomubanja era yakusuubiza ojjukiza mujjukizi ne tomubanja ganti wayina anti yakusuubiza waya akira akumma oyinza n'okkoma awo n'otamugamba kuba yinza okubaga nja kuwayo akantu n'atakuwulira na muwendo naye ate gw'owoze omuwendo oba ogumanyi okitegereva kyenjogedde akusuubiza ayinza okusuubiza waba kusa akuyambye n'akuwulira zanaakuwa era yinza okuga nti wayi ekyemisana nno leero kyange nze njo kigula kati tomanya kyamisana kyammeka kyagenda kugula Ekisege bakuwa ekyokunywa nge nsabe kyenjagala asuga nti abakuwa ekyokunywa ekyebbiri tujja muganawe nedda bampe kyattaanu oba okuzika miru. So ebimu ku ebyo Man City bi era sizoni eno Man City ebadde yeetaaga ebeerenga bw'olaba Chelsea nti ng'eri mu bikopo bya waka kyekimu ne ku Man U. Man U newankubadde era ndabyeku wano omu ku bali abatendesi ba Man U wansi w'omukulu Sir Alex Ferguson wakati wa 2008-2009 awe watyo ng'abadde ayinako by'ayogera omukulu omudaaki emyaka nkagamu ebiri egy'obukulu Lenny Meuristen yaliko assistant wa Ferguson wakati wa 2008-2009 nga bakutwala Leeds 2010-2011 ne Ferguson weyanyukira 2012-2013 ne Carabao zaali 2 Community Shield ne Champions League ya 2007-2008 gye baatwala yaliwo ne Fakira World Cup alabudde Michael Carrick namugamba nti ebya honeymoon biri ebyakazigo bibaali bamusisiriza byaweddewo kati ali mu mulimu omujuvu ogutaliko okubaganya birozo nti ate kweyowolereza ate muna ate timu nange wangisanze badde kati nange ndi mukuya kati ye yagiyize biri serious oba golokipo namukwasa oba tamukwase oba namba biri anakola oba taakole kati obudde abadde nabo bumala ne precision inaakuba era mugaye nti kati kano kaseera k'olimu kakugobwa kubanga ogenda genda ku Bulaaya waliwo ebintu bingi birina okubanga okola ng'ate bw'okumuwuna ewakere bukakase kubanga bye yakoze emipiira 17 gye yakuttemu byabadde bingi kati ttiimu egenda kumubanja kati mutendesi mujuvu sibagaa nti musajja omanyi gwe watujjawe watukwatiddemu awayi kubanga sizi ino bagenda kulaba byakola bali abadde usi bye bakoze kyabadde ategeeza. So City era nze sagana kugamba nti byena byetuuseeko byonna ebitali birungi ttiimu ezeeyo buzzi wansi kwegubulula era abangubira ku TikTok video ziri nga 3 ku 2 zinakakola okubalaga nti Arsenal ku lwange ekyali better side okuddamu okwediza League ngambi ekyali better side newankubadde nga ninamu endowooza nti Chelsea eno ne Spurs zinza okubira stabuni team abatendesi bizirina okusinza gye babadde omupiira bagutendese bulungi sisubira nti nno Chelsea erina omusambi oba omuzannyi atasobola kujja bulungi mu nzannya ya mukulu Xabi Alonso abamulabye nga watendeka kisooka abavubuka bato omupiira bagutegeera kinaava eri mutendesa obukodyo bwabawa deni n'okubussa mu nkola bamala obussa mu nkola babukubiremu abantu ttiimu erina okusooka efuuka ekitole ebirenga okolera wamu kuba ekyo kikulu obuvunaanyizibwa mu buli namba kuva ku golokipa kooki kati yaayina okumanya kiki balina okuzannya aba Chelsea kubanga bayise emikono gy'abatendesi bangi mu kaseera akatono ate nga abatendesi abo bonna babadde bato kuba ne Pochettino si yali awo mukulu ennyo ba Enzo Maresca Bogata Konono Liam Rosenya yavuddewo mu Ngereza. So obuvunaanyizibwa obwo buli ku ttiimu ezo ne Liverpool yaako egenda kutereereza omunga bw'esamba bwetereeza kubanga n'omutendesi yazze ayina kyakkiririzaamu naye Arsenal omutendesi ndowooza era mu baliwo mu Premier League yasinze okulwa ku kiraabu eyo ngeggyeko bano ba David Moyes bagenda ne badda ku Everton neŋŋamba okulwa ku kiraabu eyo kakasa yasinga olwaleero Mikel Arteta Amadrian komanda mudogo. So ndowoozaamu ku nti waliwo bingi ebyokukola naye sitenze ku lwange n'okugikwata ejjugulu 3 ku bwerie nalabye Man City eyalabisa obubi mu kifaananyi ekibi naye ng'ate kyabadde kisuubirwa eri abo ababadde batatwalidde Man City y'okusande nga tebagitwalidde mu mbeera eri ya Pep Guardiola kuba ne imwenye bibadibi mutagadde ko ngubirawa ngagatabuga siwaya kuongera mu mapesa kora bwetu bwoluti era taba kuongera mu mapesa mu January Seminyo kumuleta bano makagui na abalala City yali badingi eri mu mberere yo kutagalira ddala ne bajja ne banyweza mu kibanyweza kubanga abazenyi basatu babiri basubu kunyweza timu leo suburuga manti asenwa ebalo mabazanyi nga babiri bokka timu birenga nkambu una ganti mani bwana mku midfield omulala doza ne muenda ne center back ni namba 7 ngabanabuka una ganti timu yeyongedwa mbozanyi bana bachusiza yes kubanga no mpira kugamba abazanyi babira musanvu ku kisaye batandika omupira musanvu kitegeza abazanyi bana yababula ko kuwizomeka omusanvu kati wubungira muri na ganti kati eri better side I mean kati timu gumid taba mutufu kubate basukani bagina mbatanu ngababula ku timu tesamba urubu timu bibi nawo bazanyi bameka mukaga tibatandika mupira mateka gumpira ne kastaba wira musanvu 6-2-5-5 sita chena babili sita mashoke ilo musanvu guguwe langa kipa mwali echo nacho chikuru sita 2-5-5 sita chena babili sita mashirumba VIP ne VVIP 6-2-5-5-6 emu hash lumba VIP ne VVIP Miro Innocent Ugambo utia Saiba ye nacha kukuruma wenjogede kusene gonti yafunye mutene sinaganti bunga hawa senego baba beach kopo chabwe ni wadamu hati ni wachivo moroko ni luzi misangu jichari era na yegira kulefali nti lefali bachi kalo mpira tia gumalira hu nara ganti wali viva wangu de by the way ni echino kanchi batanga zimba na lubogula simba refali siya agabobo boniru haa refali alamuro umupira bwamalizo kula muro umupira ugunigugwa bulungi dakika 9 nizaba yongedde mu byo nagwa balanti dakika 9 na dabwe banga tebanunya akwani mu wangu zibiki kine ibirala nti nge bya final bibera nga ne bubaguwe de draw gusigarao kubenge bya final be bidalo gugwa draw la munyino kunonya ko mu wangu zi refali si agabo bubonero aha refali alamuro umupira bagumaliza na atwala report eri bakamabe Oba ntegerekeza omupira buguba guzanyibwa abazanyi abo 10 no mugayo mwara baba Senego abazanyi ni baba kukisawe nga katugamenge yo KOC yaliwo kanyola bichaka aliwo ni baba kukisawe abakirabu endalanga tebachawera musanvu refari akirizibwa kuyimiriza mupira obo kusaza mu mupira mubudobu sasi kugama nti banengo maliriza era bali biba wangudde aa echo banalo bogola sima bali ku ready yino jagala mukimanyi nguvude 10 bya fe byo mucyaro refali tagaba bubonero echo mukijiwe no kurubogola aa tabugaba era machi niwe be wedi mulinda mulabe tebo nti babuongedde ko wali baba kulu baba abutadde ko bone baga nti bucha aliko stabulika akabuza tujja kulaba eya kizampo ni butajiteka wala mwabira byo ku Morocco refali baleka bagena ni bagena bonne badoksira ku bunene bwo mupira kuba ni bakama byo bali ku bunene bwo mupira ne bagukiza ne gudi bwamu Morocco yo negena mateka iteka nga abakulu liba kwata abazanyi abasuka ku musanvu bafurume abazanyi basigala kukisayo nga tebachawira musanvu nga game techa swa kuyongera uko mara ubuddo ubuddo bwali obuwanvu so ebira labyo na abakulu be babitunde mu ne babiraba okusizira ku chawawo so refali si agabo ubonero ku kisao ya la mwole divali yene ligwa bulu unji nyo na wandika chofala bantibuli chukuliwa kadija ajuwandika dachika mwepatebe de ajuwandika dachika mwere de ajuwandika mwere domu zanyi ilomu zanyi utamuwandika linya awandika shati namba yijayamba di so obufuna njizibubu ndoza chitegele kisebulu unji mneisa ni nteka teka yajabi ni wituli mukora gwano gwange saiba ndoze cho chitegele suri faribio nyo sobi mune nyana hivirala ni isi ya agaba ubu wangu zibuwa hidi walikumu ndo kusinda kububu de ila wali habira chinati mufaino gundi ya wangu de wala ni wajeni baga chuvula ni yomu dali wagumu wabuwe wera faino sebo wechiti wanduzo chitegete evi nte katika juu ino kutambuli yeto ganti lefali seba agumaliriza huni na mwawad baja kukuli la yose entezu ya tuwala report champion antikuda chika wesi nzi wengu wunze kide kubanga baliba luwana ganyine wibiti a report bavude kucho kuluwana baba sisa wapira unabalala sita bili tanu tanu stachi nebo bili semu ashuke VIP ne VVIP VIP ne VVIP tulikuwa magona simbe singa zona sita bili tanu tanu stachi nebo bili sa emu hash sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash rumba VIP ne VVIP musau Isaac Oliotia aneka sasije musigwe ya kumfuna mu buzibu sini ya bolezi Steven waliwo wa mache mbali imbi abantu gwesi ni alifari walu na chedun hali era ganda mwuri ngira mguwa budu nebuluri nga fourth official nije mgundani sitivo nari muno chichi wajira bote nuku mekona uzi mama toko lagana na bawuru

Ateta agamia tigabere Jesus matireni nino neri babali seberi wa square naga anti chenya mizecha na kukubange bagyo na ibanga liyo na abadabe idaya galabede ni square dienga zenini na ye tewalicha kora kawalabe chida ku Jesus ubudebu na batambula muwabu